0: But dapat medyo discerning kita. Inipilmi mga tugan ay pigpipaliwanag ko. Dapat discerning kita. Dapat muklat kita sa katotohanan na ang sarong tao dapat credible. Bakulang sa paaginin pagtaram kundi sa saiyang mga gawi-gawi, lalo na sa saiyang record. Kung isi ta isi mo na ang sarong tao, lapa, natasusuportaran mo. Kasi pag ang sarong tao, ang sarong grupo kinaaniban mo, aram mong sala, and yet, dahi ka lamang nagigirong. Dahi ka nagkukontra. Anong buod sabihon ka yan? You are actually one of them. Saro ka na sa sainda. Anday mo paggirong, anday mo pagkontra, despite kan sa imong pagsabot, pagkaaram, na ang sa imong pag-iriba, ang sa imong kinaaniban na grupo, salto, mayong maray na gibo. Saro, saan ang pakahulugan ka yan? Kaiba ka ninda.
1: Karaniwang tao, anong magagawa upang bantayan ang ka...
0: Pero utrong ko lang mga tugang, ha? This is not to generalize. Kadakul man ako mga bistado, mga kaklasikong mga INC members, na bako manarog ka ng kautakan, bako manarog ka ng mga gawi. But it seems, baka nun napasubra lang talaga. Sabi nga ni Kaniba Manoy Tupi, madali man sa nangaya maisihan. Sabi ni Pai Ramon, saro sa mga advisors ko, madali man sa nangaya rod maisihan. Kung ang sarong tao, kung papaano, maaraman ang sarong tao, marhay o bako. Pakaputon mo nin poder. Ngunyan ko na pagtanto, iyo man ang gadadi. Sabi ni Pai Ramon, ang pinakamadaling paagi para mabisto mo kung ang sarong tao, marhay o bako. Pakaputon mo nin poder. Pakaputon mo nin pirak. Sierto is siguro, dyan mo maaraman. Iyo man ang
1: gadadi.
0: Sa pangarap po ni Manoy Tupi dyan sa ibong na kwarto, asin mga pag-iriba ta. Sa mga nagandalan po kan sa itong FB Live, salamat po ko sa inyong ring sawang pag-antabay.
1: Thank you!
0: Kiri man po duman sa mga nagdadangog kan FB, kan FB, ang 9GD sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Salamat po kan sa inyong daing sawang pagtutok.
1: Kasino!
0: Hindi po liwatan sa inyong amigo, si Papa Rod Rod Perez. Maray na pagkaaga.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheravibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours.

90.7, Oragon and Niels, 36 minutes makalipas ang alas 8 ng pagka-morning. Ay, magandang morning! Ako na naman to guys, makakasama nyo ngayong araw ng Thursday. Happy Thursday mga Niels, para sa mga guru greetings, sige na push na, send na sa aming number na sure 9613556390. Yan lamang kayo, and here is a song by White Lies, Alaala Mo. Manatili na katulad, ito lang sa nag-iisang 90.7.

0: Ma, nagto tumunta sa first love na Verdais?
1: Aw, yun baga.
0: Kaya nga, di baga, ili niya anak ang batugan asing babaero mong ama. Hasta ngunyan buhay pa.
2: Mas sabikulado o hagun?
3: Tuhod. Siko. Baywang.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured tattoo collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ko sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

99.7. Orago na niya. It's 8:55 in the morning. Uy, magandang morning sa lahat ng ating mga certified listeners na talaga namang hindi nagsasawang tumutok mula sign on hanggang ngayon. Yaza, good morning mga ka-Oragon. Siyempre, batiin natin ang Rosales Itri. Shout out dyan kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. And of course, magandang

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo-uhi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Uy, pare, Mar Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
7: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: kasama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo o hika, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix! Plemix!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Naaalala.

Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning.

90.7 Oragon Nails. It's 9:33 in the morning. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya sa programang Oragon Retro Morning. Yan, zilawin ay pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners simula sign on hanggang ngayon. Thank you guys, and I love you, I love you, I love you from the bottom of my heart. So yeah, zilaw din and hi sa lahat ng mga nag-celebrate ng kanilang birthdays today. Happy, happy birthday. And of course, sa lahat naman nagsiselebrate ng anniversary, weeksary, daysary, monthsary, or kahit ano pang mga sari-sari yan, hello po sa inyong lahat mga kaurahan. Yan, congratulations. I'm hoping na magtagal ang inyong mga relationship. So yes, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. More great songs are coming your way. So here's I'll Never Go. Stay tuned in here on Big Double 9.7.

0: Tay, totoo mo bang may multo?
1: Anak, para tubod-tubod ka iyan. Mayo manin multo.
0: Sabi kasi ni Yaya, iguanin multo.
1: Ha? Anak naman, mayo man kita ni Yaya.
2: Mas sabikulado o hagod?
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hi Kim! Nag-inom po ko ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
7: Wala na yung
6: bukol.
7: Tapos yung kape.
6: Opo.
7: So ano nakatulong sa iyo yung Min's Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
8: Ang Min's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
9: Ang Min's Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Min's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
10: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: Reliving your memories.
16: I can see the pain living in your eyes.
15: And the songs that made you smile.
16: No,
15: and the feelings you won't let go.
16: Without it just begun.
15: Rockin' Retro Morning.

99.7 Orago 9:53 in the morning, and kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya sa Retro Morning. Okay, Dolel reminds employers of holiday pay rules. Uy, alahanin yung mga ka-orago. And syempre, magandang morning din. At eto nga guys, kasal na itong si Kilas Pilipinas

Tia Soto. Uy, in all fairness, congratulations to the newlywed. Marami ang nabigla na curious kung bakit biglaan. Pero mali mo naman na sinekreto lang nila. Hindi lang sinabi sa publiko. Maganda yan, walang nangingi alam sa kasalan, diba? So yeah, sa mga kauragon dyan lamang kayo, here is a Beautiful Soul by Jesse McCartney. Keep it right here only on Big Double Line 90.7. Orago.

0: guys, sa totoo sana, gusto kong kulka, kaya lang makalos ako. Wala bang pangit sa mundo, bes? Tapos makita mo regayon na siyong gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin? Gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Sa Bicolano, Tulagon!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex. Kantadang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
6: EGP!
5: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
6: EGP!
5: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink?
6: EGP!
5: Tama! Ang iyong narinig! Over 2,000 branches nationwide! Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix! Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na!

Simula pa noong taong 1996, ang Chera de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Balon Travel and Tours in Chera de Balon Travel and Tours. Keeping

99.7 Orago na niyang Zits, 10:14 in the morning, and kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy mga ka-Oragon, habagat posibleng maranasan sa pagtatapos ng Mayo o unang linggo ng Hunyo, subalit di pa simula ng rainy season. Yan ang sabi ng pag-asa mga ka-Oragon. Yan, nilinaw ni Joey Figuracion ng Climatology and Agrometeorology Division ng Weather Bureau na ang pagsisimula ng habagat ay hindi otomatikong nangangahulugan ng pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. So, posible na yung dumating ng mas maaga ang southwest monsoon base sa kanilang forecast sa mga susunod na linggo. Kaya't maaaring sa pagtatapos ng Mayo, mararanasan ang onset ng habagat, subalit ang rainy season ay magsisimula sa unang bahagi ng Hunyo. So, and mga ka-Oragon. And patuloy namang binabantayan ang dating low pressure area na isa ng tropical storm Jiangmi na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na maaaring magpaigting sa habagat sa huling bahagi nitong linggo. So huling namata ng lokasyon ng tropical storm sa layong 1,295 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. So nasa labas naman siya guys ng Philippine Area of Responsibility. And syempre, grabe na guys ang mga nangyayari ngayon ha. Yung mga bata, nako, pakibantayan ang mga anak nyo. Mga 8 to 10 years old, grabe gumagawa na ng mga hindi dapat gawin mga kaugnay. Bantayan at i-check kung ano ang mga pinapanood ng ating mga anak kasi talaga namang delikado sa panahon ngayon. And syempre, para pa rin sa inyo mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Coming right up a song, Backstreet Boys. Keep it right here on the Big Double Line 9.7. Orang.

0: sa iyo.
1: Kaysa rap balik-balikan, kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Oracon Retro Morning.

0: Yan, tugot ka naman sa galon ka ng mga babae habang nagugurang?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso nun, di ka man nagugurang.
2: Masabikulado o hagon?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
1: Yes.
0: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
1: 30 over 80.
0: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
1: Yes.
2: Ang main sumunga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main sumunga center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main sumunga center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Naa

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning.

93.7 Ora Gunanias, it's 10:54 in the morning. Ang kasama nyo pa rin walang iba kundi ang babaeng nakaka-air. Nazo, tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan ha till 12 noon sa programang Oragon Power. Kaya tutok lamang kayo dyan guys. Mamaya makakasama nyo din ako sa programang Oragon sa hapon 1 till 3pm. Nazo, dyan lamang kayo ha. Huwag na wag alisin, huwag na wag maglipat. Here's a dear future husband. Stay tuned in only here on Big Double 99.7 Oragon.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo-uhi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Uy, pare, may kape pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, may cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pagpilan mo na nga yung paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Anong pangalan mo?
7: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, tuso ko po nun.
6: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
7: 160.
6: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
7: Apat na beses.
6: Anong makulog? Tulak?
7: Tulak.
6: Very ano?
7: Mag-auson.
6: Mag-auson. O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulugan daghan mo? Yaon pa?
7: Nahaday naman ang parakulog.
8: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Mims Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
11: Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here.
2: On Oragon Power Hits.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Sa Bicolano, Uragon!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Kanta ng lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Different. Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here on Oragon Power Hits.

0: listening to 90.7 Radio Ulagun.
1: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: Sa Bicolano, Ulagun!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan,
4: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: honest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7.
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Kasangga at Kalusugan. Coming up next.
3: Coming up next.
2: Coming up next.
4: J-Mar, Tudo Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extra. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Z. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
5: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
6: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan.
9: Sumasahin papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
10: Kasangga at Kalusugan.
9: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
10: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
10: Kasangga at Kalusugan,
9: tungo sa isang malusog at responsableng

0: maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa inyo, hatid naman ng Jemar Herbs Incorporated, ang tagagawa naman ng ating mabibisa at di kalidad na mga produkto. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal. Saan mang sulok ng lugar pong ito ng kabisayaan. Ano po? Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa ating mga parents. Kumusta yung ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning.
1: Good morning! Good morning!
0: Welcome sa ating programa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Naikinig ang ating mga kababayan sa bahagi nito ng Cavite Province, ang lugar ng Calabarzon, Laguna. Itong lugar ng Batangas, Rizal, siyempre sa ating lugar ng Quezon Province, Lucena City.
1: Good morning!
0: Infanta, Pulillo area, good morning. Malusog na umaga po sa atin lahat. Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto at walang sawang pakikinig sa ating programa Kasanggat Kalusugan.
2: Maraming maraming salamat po.
0: At lalo tigit sa ating mga kababayan sa bahagi ng mga ito ng Mindoro Province. Ha? Itong lugar ng Marinduque, siyempre ang lugar ng Romblon at dito sa bahagi naman ng Palawan. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Salamat sa mga taga Romblon Province sapagkat ang tinatangkilik natin ang mahusay na mga produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Thank you po ng maramihan eh. At nawa po kayo'y maging malusog. Sa bahagi po ng Bicol Region, kahit po yan ay hindi natin gaanong mabanggit, pero sa totoo lamang, ang lugar pong ito ng Kabikulan ay purong-puro ang kumukonsumo sa ating mga produkto. Talagang ito po yung naging paborito ng mga Bicolano at Bicolana. Kaya maraming salamat po. Maganda po ang epekto sa katawan ng ating mga sangkap ng ating produktong Marcafe. Kaya salamat sa ating mga taga Bicol Region. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Daghang salamat po at marhay na aga. Kumusta po tayong lahat, mga taga Masbate Province? Ha? Kumusta mga taga Masbate? Malusog na umaga po. Maganda po yung lugar na ito, mga parents kong minamahal. Nakarating na po tayo dito eh. So talagang, kumbaga ano ha, akala natin na mahirap ang buhay dito sa Masbate, hindi po. Maganda po ang buhay ng mga taga Masbate Province sapagkat sila po'y masisipag, lalo po sa mga pangisdaan, sa mga kalakal, na kung saan marami din po ditong bakahan. So maraming negosyo, mga parents kong minamahal. Ano? Eh doon na lamang sa pangingisda ay palibot po ay dagat, ay di siyempre ang hanap buhay dito ay marami isda, mga parents kong minamahal. Tayo dito namimili ng ano eh, ng tuyong pusit eh. Talaga namang quality ha, ang mga produkto ng ating lugar dito naman sa bahagi nito ng Masbate Province. Kumusta na lahat ang ating mga kababayan ha? Kumusta na rin ang ating mga taga-Samar? Malusog na umaga. Maayong buntag sa inyong atanan. Sa mga taga-Leyte Province, maupay nga aga ha inyong atanan. Kumusta po? Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mabibisang produkto dito naman sa ating lugar sa Visayas Region, ang lugar ng Samar Province at Leyte Province. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga Tacloban City. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga po at welcome sa ating programa. Ang mga produkto po natin ha, nadyan lang sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Dito naman sa bahagi ng Metro Manila, kumpleto po tayo sa TGP The Generics Pharmacy. Dito po sa radyo ang ating pinakikinggan, mayroon po tayong produktong Marcafe. At dito po sa bahagi ng Kalakhang North Luzon at Central Luzon. Sa lahat po, sa buong bansang Pilipinas, good morning, malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat at nawa po kayo'y maging malusog. Good morning kay Nanay Adelina Ganasi Homo. Yan, kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga-Kalawag, Quezon. At siyempre, yon nabuhay ang ating kaibigan ha? Sa Kasangga't Kalusugan, si Nanay Ida Hankins ng lugar pong ito ng Balugo, Buwak, Marinduque. God bless po. Lagi po siyang nakasubaybay sa ating programa. Maraming salamat ha. Ito po ay sa lugar po ng Marinduque Province. May isa pa dito mga kasangga. At good morning kasanggang Ijimara. Ako po ay avid listener nyo. Lalo po yung mother ko. Markape lang po ang kanyang kinakape. Pakibati po siya ng happy birthday. Kahit late na po, March 2. So belated po, happy birthday. Siya po ay 84 years old na, pero ang kanyang iniinom na kape ay Marcafe. Si Nanay Pising Castor po ng lugar pong ito ng Dalahican, Lucena City. Ayun, salamat po ng marami. Ang pagbati po ay mula naman kay Maris Castor. Hoy, salamat sa mga Castor family. Maraming salamat sa mga taga Dalahican, Lucena City. At sila pala ay lagi nakikinig sa ating programa. Kaya Nanay Pising, belated happy birthday po sa inyo. Pasensya na po kayo ha. At talagang wala daw patayan ang radyo. Lagi nakikinig sa programang Kasangga't Kalusugan. Thank you po ng marami ha.

0: Blue Sugar.
1: Family Castor ng Dalahikan, thank you po na marami. Lalo't kay Nanay Pising at siyempre naman kay Nanay Maris Castor. Thank you. Dalahikan po yan, ha, mga parents ko. At yun po, at maraming salamat po sa ating mga parents na nagpapabati. At gusto ko pong kayo'y maging malusog lahat, ha? At salamat din sa mga nagme-message sa ating 09-33-214-5288. 09-33-214-5288. Ulitin ko po, ha? 09-33-214-5288. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Walang iba kundi si kasanggang Injimar Camuñas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
2: Jmar, Tuto Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar, todo panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: si Kasangkang Enjimar Kamoyas dito sa Kasangka at Kalusugan Nationwide.
1: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga parents? Kumusta na ang ating mga minamahal na mga nanay at mga tatay? Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Masarap po yung ating Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Hindi lang masarap kundi masustansya at malaki ang natutulong sa ating pagpapalakas ng immune system, pagpapalakas ng resistensya sa pamagitan ng mga mahuhusay na sangkap ng ating produktong Marcafe. At isa pa mga parents kong minamahal, talagang kung ang pag-uusapan naman ay sa inuming tsokolate, nariyan ang Mark Choco 9-1 Plus 1 Chocolate Drink. Chocolate Namnam Healthy sa katawan. Ito po ay napakarami ding mga sangkap na makatutulong sa ating kalusugan. Umiinom tayo ng Mark Choco, tayo po'y lumulusog. Marami namang tsokolate eh. Kaya lamang, syempre, mga walang sangkap na mga herbal, unlike po kay Mark Choco, mayroong mga herbal extract na makapagbibigay sa inyo ng pangkalusugan ng pangatawan. Yung mga sustansyang nanggagaling sa mga sangkap po natin, malaki po ang tulong niyan, mga kasangga. Nag-iinom kayo ng Mark Choco, kayo po'y lumulusog. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Tapos yung ating number one pa rin sa merkado, ang ating napakahusay na Marcafe with brown rice extract, ang kaping may sangkap na brown rice. Yan po ay extra, kaya po mabisa. Ito po ay available na sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Yan po ay kasali sa ating papromo sa J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Maganda po ang ating mga produkto. Hindi po tayo talo dyan. Lahat po ay di kalidad. Quality po yan, mga kasangga. Talagang mahirap pong maglabas ng produkto, mga kasangga, kapag hindi tayo sigurado. Talagang magastos, ha? Sayang yung ating panahon. Kaya kung mapapansin po ninyo, napakadalang talagang maglabas tayo ng mga produkto sapagkat hindi pumapasa sa ating panglasa. Kailangan ay pumasa muna sa ating panglasa. Pumasa yan sa ating pagkapalakas ng katawan. Ako po muna ang unang gumagamit ng produkto bago naman ilabas sa merkado. Kailangan ay pumasa sa akin ang mga produkto bago ninyo matikman yan. Dadaan muna sa akin yan, mga kasanggano. Sapagkat alaga ko ang kalusugan ng ating mga parents at alaga din natin ang sustansya ng ating produktong Marcafe, produktong Marchoco at produktong with brown rice extract, tatak po ay Marcafe. Maganda po kapag ganyan po ang ating laging gagawin, sapagkat unang-una, protektado itong ating mga parents. Kaya sa ating lahat na mga kasangga, atin pong pag-usapan ang ating mahusay na Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Enjimar Kamoyas. Enjimar Kamoyas. Kamoyas. Kamoyas.
1: May sangkap po na kasama sa ating Mark Capsule na vitamin C. Kaya lamang sa ating mga parents, baka naman gawin nating vitamin C ang Mark Capsule. Hindi po. Ito po ay food supplement, sinamahan lang ng content ng ating vitamin C para naman hindi zero sa vitamin C ang ating Mark Capsule. So nakafocus tayo sa mga herbal extract dito sa ating Marcapsule, na ngayon po naman ay nagkakaubusan pa rin ng ating kapsula sapagkat na ano na, napatunayan na na talagang mahusay ang mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kapag naglabas ng produkto, alam nilang effective yan. Sapagkat nariyan yung ating sangkap na sinasabing active ingredients tulad ng Agaricus blasi, muril mushroom, ito pong ampalaya, banaba, itong barley grass, insulin extract, garlic extract, mangosteen extract, turmeric extract, itong parsley extract, spirulina extract, sodium ascorbate, silymarin extract. Yan po ang mahuhusay na sangkap ng ating Marcapsule. Kaya malaki na itutulong sa ating kalusugan. Lahat yan ay rehistrado sa Food and Drug Administration at Halal Certified. Maganda po ang ating Marcapsule para sa ating kalusugan. Pwede po nating tumarin yan sa umaga pagkatapos kumain. Pwede sa tanghali pagkatapos kumain. Nasa sa inyo po yan kasi food supplement yan. Huwag lang tayo magpapawala sa isang araw ng kapsula. Huwag lang masiro. Ano po? Sapagkat kailangan po ninyo ng mahusay na food supplement na nakatutulong sa ating kalusugan. Ipagpasalamat po natin kung tayo po'y gumaling sa ating karamdaman, mga kasangga. Sapagkat unang-una, pwedeng na-correct ang ating katawan sa kakulangan ng sustansya, kaya nalalabanan natin ang sakit. Ang panlaban sa sakit, mga parents kong minamahal, yan ay sa pagkain lamang. Kung ang pagkain natin ay masustansya, so protektado tayo, hindi tayo kapitan ng sakit. Lalo kung yan ay mga sariwang gulay, sariwang prutas, sariwang isda. Iwas sa bisyo, mga parents kong minamahal. Napakahusay po ng ating produktong Marcapsule. Sapagkat yan po ay nagsisilbing food supplement. Mahusay sa ating pangatawan, kaya yan ay food supplement, sapagkat unang-una, mga parents kong minamahal, yan po ang suplemento nating pagkain sa ating pangatawan na may kakulangan sa ating mga kinakain. Kaya dapat tumutumar tayo ng ating Marcapsule pagkatapos nating kumain para madagdagan ng sustansyang makatutulong sa ating kalusugan sa pamagitan ng mga herbal extract. Yung sa pagkain natin, maaaring kulang ang sustansya. So narito po yan sa ating produkto Marcapsule. Maganda po yung Marcapsule sapagkat unang-una, yung pong mga piniling mga sangkap ay talaga namang napatunayan na nakatutulong sa kalusugan ng tao. Kaya ngayon po, mga kasangga, yung ating Marcapsule ay medyo kinakapos sa merkado sapagkat yung iba naman kumakabili kahon-kahon. Hindi na nagtira sa mga drugstore. Parang ayaw mamahagi sapagkat napansin po nila na ang daming ingredients ng ating Marcapsule pero ang presyo po niyang kayang-kaya nila. Sipin niyo, mga parents kong minamahal, magkano lang per capsule? 12 pesos. O 12.50 po, mga parents ko. Pero sa totoo lamang, yan po ay nasa 25 pesos to 28. Pero ang ginawa po natin, mga parents kong minamahal, para lahat maka-avail itong ating mga parents, ibinagsak yung presyo, mga kasangga. Ano? Ginawang 12.50 per capsule. Sapagkat unang-una, kailangan po ng ating mga parents na matumarito sapagkat alam po namin kung gano'ng kahusay ng mga ingredients po nito. Someday, mga parents kong minamahal, di ko kayang ipangako sa inyo, tataas po talaga yung ating Marcapsule. Pero as of na, wala pa po, mga parents kong minamahal. Ano, depende po, katulad ngayon, tumataas na naman ang bilihin. Ay baka may tumaas yung ating dolyar. Ay di, ang problema po ngayon, mga parents kong minamahal, mamahal po yung ating angkat sa ibayong dagat ng ating mga ingredients. Hindi naman dito nang gagaling sa ating bansang Pilipinas yung ating mga ingredients sapagkat ang kagandahan po sa ating mga supplies ay nanggagaling sa iba yung dagat at na maganda po ang pagkakagawa, maganda ang pagkaka-extract at talaga namang accurate naman po mga parents kong minamahal. Kaya mabisa po yung ating produktong Mark Capsule sa pamagitan naman ng mga herbal extract. Yan po ha. Mga kasangga nating nakikinig, ito pong ating Mark Capsule ay pwede pong makatulong para madagdagan ng lakas ang ating katawan, palakasin ang immune system. Ito po ay nagtataglay ng non-acidic vitamin C. Ito po ay mabilis matunaw. Atin pong inuman ng isang maligamgam na tubig, isang baso. Nagsisilbing antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial. Nakatutulong po para sa mabilis na pagaling ng isang tao na nanggaling po sa karamdaman or sa sakit. Kaya maganda po yung ating Mark Capsule mga parents kong minamahal. Atin pong tumarin ito araw-araw ha. Ito pong blister pack ng Mark Capsule, ito po ay pwedeng isali po natin sa ating J-Mar Todo Panalo at magka-premio raffle promo.
0: J-Mar Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Kasangga at kalusugan.
1: Dalawang blister pack po yun. Kumuha kayo ng papel. Doon po natin isulat ang ating promo title, kompletong pangalan, yung tindahan ng ating binilihan, pwede po nating isulat yan, yung ating kompletong address, cellphone number, yung ating signature mga parents kong minamahal. Iyon ang mahalaga sa pagsali po natin sa ating J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Yun pong blister pack, yun pong 10 ang butas, 10 ang laman. Yan po ay dalawa dapat. Isilid po natin sa sobre. Mga parents kong minamahal, kalaki po yung puting papel na sinulatan natin ng promo title at kompleto mga parents kong minamahal. Ano? So yan po mga kasangga at maraming salamat po. Yan po ang ating mahusay. Bilhin po natin sa merkado, sa mga drugstore, ang ating Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.

La Chica, 91 years old, Barangay Ipil, di Pakulaw, Aurora. Uminom ng mga kapsol. Napakagaling po ito sa ating mga kababayan kong taga di Pakulaw. Kaya mag kapsol na rin kayo. At gawin hawa yung aking katawan. At nakakatulong ako sa paggawa dito sa aking kwan, paligid. Yun po ang kwan ng mga kapsol. Ito nga,

ng kababayan ko sa Dipakulao. Ako'y gumagawit ng markup soul. Napakagaling po ito sa atin mga kababayan kong taga Dipakulao. Kaya markup soul na rin kayo.

0: Raffle Dremel Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nagiging Purple Purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po kayo'y maging malusog. Bati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.
3: Happy birthday!
2: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary.
4: Congratulations and celebration.
2: Yahoo! Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maaga niyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikha ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasangga News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ijamar Camonas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
0: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
5: Basta Bicolano,

0: Malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami na nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa love ki perambulan.
3: Perambulan ito.
2: Tapos nagpa-vlog cam ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
3: Lid nag-abuse.
4: Ang main Sinuha Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang main Sinuha Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang main Sinuha Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
2: Kita-kits po tayo!
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y. The newest.
6: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I'm gonna do your laundry. I ain't your mama.
1: And the most requested.
6: Duh.

0: kasing ka na.
1: Oo talaga, Mari. Kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
0: Pero tumigil ka, ha? Kanina ka pala, Sen.
1: Alam mo, Mari, feel ko na eh, mahal na kita.
0: Pero tumigil ka! Asawa mo ako!
2: Mas sabikulado o hagon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Han, tulog na ba si baby?
6: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
5: Ay, sorry ha. Han, oras na.
6: Oras na, Tara.
5: Natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
6: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
5: Oh, ano yan?
6: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
5: Ikaw talaga, Han.
6: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
7: Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
8: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: yung panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter?
1: Eh, pwede may strabo kung angkit ko.
0: Mapabaak na punta?
1: Oo, tapos sabi ko, lehan lang po ito magpabaak. I think, ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol? Oo, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Mula San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mings Mula Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Uy, pre, si Rudy ito. Galing ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, e tuturo ko na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. The most memorable.

0: Sira mong magaling luto. Buwagun! Salamat! Na-appreciate mo. Halat ka. Wala ka pagsabi na sa ilong matibay ka magluto? Ha? Mayo pa. Lata? Ah, kaya man pala.
1: Masabikulado Buwagun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: We're bringing back your favorite OPM love songs.
6: I'm sorry, my love.
5: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa

Oragon Indians, welcome sa programa Oragon sa hapon, and it's exactly 1:34. Ayan, maganda ang afternoon mga ka-Oragon. Kamusta ang lahat? Tagaktak ba ang pawis? Grabe ang init! It's so hot. Hot like me. Charot lang guys. Grabe, pero real talk talaga namang napakainit ng panahon. Kaya make sure na laging uminom ng tubig. Ayan, iwas dehydration mga ka-Oragon. And also, para sa mga guru greetings, sige na push na send sa aming number na 0961-355-6393. Huwag na huwag aalisin, huwag na huwag maglilipat dahil magbabalik pa si Lady L sa programa Oragon sa hapon. Yelzo, more great songs are coming your way. So here's the Love Moves in Mysterious Ways by Nina. Natiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7.

0: 99.7 Oragon and Young, 5 minuto before sumapit ang alas 2 ng hapon. Uy, magandang hapon pa rin sa lahat ng mga nagagandahan at nagwagwapuhan naming mga listeners out there. Siyempre sa aming mga drivers, sweet lovers. Hello, hello po sa inyong lahat. Happy, happy listening sa mga drivers on the road. At syempre, happy yippie birthday to Presco Irubin Salcedo, a.k.a. Jose of Barangay Dita, Legazpi.
1: Happy birthday!
0: Ang sign of aging na talaga, munti ko pang makalimutan. Grabe na talaga guys, tumutodo na ang ating pagka-sign of aging. And eto, tutok na tutok din dyan sa Barangay 70, Cagbacong, Legazpi. Hello kay Ivy Conda, magandang hapon. Siyempre kay Ivy Salcedo, Ansevo, an tama ba? Basta yan kay Ivy Salcedo. Yan, happy happy listening din dyan sa Barangay Dita, Legazpi City. Siyempre sa mga drivers na kumakain dyan sa Irish Karing Darayan ng Ilawod, Daraga, Albay, magandang hapon. Maganda din ba ang hapon? Sabi nila maraming pasahero. O marami ang mga nagra-rush sa mga school supplies. Ayan. Dahil talaga namang malapit na naman ang pasukan. Asan yung dalawang buwan? Dalawang buwan ba? Isang buwan lang actually pa. Parang ang bilis lang lumipas, no? And syempre, hello dyan sa Fuentes family, Alcantara family, and De La Torre family ng Danlog. Yes, dyan sa, ano guys, Almeida Meat Shop. Hello kay Sir George and kay Mom Jeannie Almeida. And of course, batiin natin ang Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, and Thea Boras ng Barangay Dita, Ligas. Marami tayong listeners sa Dita. So yes guys, dyan lamang kayo ha. Just sit back, relax, and here set you free. Pakawalan mo na kasi. Hayaan mo na. Mag-move on ka na. Stay tuned in only here on Big Double 99.7 Oragon.

0: Na, nagtutugod ka sa First Love Never Dies?
1: Oh, yun baga. Kaya nga, di baga, ili nga anak ang batugan asin mabaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
2: Sa Bicolano, Uhagod!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
4: Kanta ng lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: pangalan mo?
1: Edwin po. Ang pagkabulang mo kayo sa mata.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya kaoperahan?
1: Hindi po.
0: Hindi ka nagpa-opera?
1: Dati po hindi ito. Manabuho ng parang alapaap.
0: Ah, di mo niya. Naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap?
1: Nilipis na po ang alapaap niya.
2: Ang Main Sumula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Main Sumula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Main Sumula Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Hay nako! Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radio Urag.

Kami na mula 9.7. Orago na niya 16 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Ang kasama na pa niya ang hindi ang babaeng nakakaaya sa aklang tagal siligaya. Ayan, magandang hapon. At eto, Chika Minute na naman tayo ha. Kinumpirma na ng aktor na si Jake Cuenca ang kanilang relasyon niya. Ayan, ang relasyon niya kay Miss Universe Philippines 2020, Rabia Mateo. Ayan, ayon sa aktor na napahanga siya ng labis kay Rabia dahil sa pagiging matalino nito. Siya aniya ang gumawa ng hakbang para tuluyang magkakilala sila ni Rabia. Napaka ano naman ha, cheesy. Yan, nagsimula itong magpapansin sa aktres gamit ang social media hanggang tuluyan itong napansin ng beauty queen. Ikaw ha, Jake Cuenca ha. Yan, naging opisyal ang relasyon ng dalawa noong May 18 nang niyaya niya ito na magtungo sa Disneyland sa Hong Kong. Uy, sana. Yayain mo nga din ako sa Hong Kong. Kaya pala yung date. Charot-charot ka, Jake Cuenca ha. Dinadala mo agad sa malayo. Yes, mga kauragwan, para pa din sa inyo mga greetings and messages, better send it now sa aming number na 0961355-6393. Here's Never Let Her Go by David Gates. Keep it right here only on Big Double Line 90.7, Oragwan.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Okay.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragun Sa

99.7 Oravan, and yes, it's exactly 2:35 ng pagkahapon ng kansyon ni Jesse Zaragoza, Baliw na Puso. Yes, mga ka-Oragon, grabe nagulantang ang mga netizens. Dahil inanunsyo ng isang photo and videography company na ikinasal na ang basketball star na si Kai Soto at actress model na si Rere Madrid, na kapatid ni Ruru Madrid. Sa mga updated sa showbiz. Grabe sabi ni, ano guys, officially married. Yan ang sabi ni Kai Soto. No more you and me, only us from here and out. Grabe naman yan. Inigla nyo naman ang mga netizens. Congratulations to the newlyweds, Kai Soto and Rere Madrid. And syempre sa lahat din ng mga bagong kasal. And congratulations and best wishes. Yeah, so tuloy-tuloy lang guys ang ating ligaya. And of course, here we got a song by Menopause. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Sana o. Hindi nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7.

0: pigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulawete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sa Bicolano o Agon?
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The sweetest melodies.
13: So beautiful.
12: And the unforgettable memories.
13: I miss your love since you've been gone.
12: Played in one playlist. You are Uragon Sahabun.

0: 9.7 orag na nails of 5 minutes before sumapit ang alas 3 ng hapon. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, magandang afternoon. Grabe, apakasarap humigop ng malamig-lamig na kape. Malamig na mga samalamig. Samalamig. And syempre, hello and hi din sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikilang birthday today. Happy birthday once again.
1: Happy birthday!
0: Yes, paano ba yan? Oras na naman para ako'y pansamantalang magbabush. Yes, thank you mga kauragon. Abangan nyo si Lord Rabbit sa programang Oragon Express. Thank you guys sa laging pagtutok dito sa amin. Siyempre talaga namang forever grateful kami sa inyo. Lalong-lalo na sa mga tumututok simula sign on hanggang ngayon. Yes, mga kauragon, tutok lang ha. Huwag na huwag alisin, huwag na huwag maglilipat. Here we got a song, It's the Way You Make Me Feel. Stay tuned in only here on BWI 90.7 Oragon.

0: Tutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Masarikulado o ragun?
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Andiyan ba ba kayo? Yeah! Maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, asin. Talagang magandang lalaki ako.
1: Sana all.
0: Mainito, no. Grabe. Oh, grabing alinsangan sa labas, ano? Maling aho talaga. Kahit anong gawin mo, nakadalawang ligo na nga ako eh. Kamunting na nga akong bumunta ng istasyon ng nakahubot-hubad. Eh, baka lang hulihin ako ng sanidad eh. Kapatid, jamming pa rin tayo till about alas 5 ng hapon. Diyan sa case interesado ka, tawagan mo ako, text mo ako, ha? 0961-355-6393. That's again, 0961-355-6393. Parang awan nyo na. Ayoko mag-solo. Samahan nyo ako.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Playing only the best variety from the 80s, 90s, and today. 1, 2, 3, 4. Right here on Uragon Power Hits.
5: Okay.

Yeah, we got about 28 minutes after 3 in the afternoon there. That's about 32 minutes before alas 4 ho ng hapon. Oy, maganda hapon nga pala sa ating mga repa homes, mga jeepney drivers on the road na humahataw pa rin. Grabe, matindi talagang init ang araw, ano ha? Sobrang alingahot. Pero sabi nga niya ni okay lang dahil andito naman ako para handugan kayo ng inyong mga paboritong awitin. If I were you, itutok lang ha. Again, say hello, magandang hapon di po sa mga suki natin dyan ngayon sa Albay District Public Market. Kaway-kaway muli kina Papa Renan. Of course, kay Manong Joel, kay Nanay Edna, kay Ate ni Risa, kay Manoy Ramir, kay Papa June, as well as kay Ate Manay Nits. Ayan, sa kasino pa. Yung mga basta lahat naman nandiyan ngayon sa Albay District Public Market. Magandang hapon po sa inyo. Maraming matsala. And of course, dyan din po ngayon sa Maroroy, especially sa kantina ni Nanay Lidia Astillero. Nanay Lid, baka makanda na ako mamaya ha. Yung tinutong ko, mong kakalimutan.

exclusively. Right here on Uragan Express.

glad you're around with the Gatsby Jagger Tick Tack. It's about barely 5 minutes before we hit 4. Ganda hapon po sa mga tututog lang doon sa mga kanina pa. Maraming salamat talaga. Share me pa sa mga nakatabi ngayon dyan sa tindahan ni Nanay Lydia Astillero. Kaway-kaway uli kay Papa Jason, kay Manong Ross, and of course kay Manay Neats. Miss ko na talaga yung mga kachokaran natin dyan. Maraming salamat po sa inyong warang walang kasawa-sawang pag-antabay po naman sa amin. Oh, eto na ha. Lumalabas na talaga ang katotohanan na yung palang proposal nitong si Rodante Marculeta, ang butihing senador ng mga DDS. Kaya pala malinaw pa sa malinaw, sabi nga niya. Eh talagang pinagpupumilitan nilang magkaroon ng additional rules o kaya provision sa kanilang Senate rules. Hingil po naman sa pagpayag na makapag-online yung wala physically present doon po naman sa Senado. And just in case mangyari yung kapatid, eto pala may kinalaman sa posible raw na 10 sa mga nasa mayoriyang miyembro ho ng Senado. Baka raw humakulong. Oo, baka raw humakulong. In fact, meron ng 6 dyan eh. Unfortunately, kasama ho si Sor Sugon, dating governor, dating governor and now seated as congress, senator, Cheese Escudero. Lahat ba nangyari talaga, oh. Kasama natin si Bato de la Rosa, kasama natin dyan si Jingoy Estrada, kasama pa si Joel Villanueva. Ay, naku kapatid, mag-online talaga. Pag nagkataon, mauuso na yung kasabihang work from jail.

0: hindi po makapot?
1: Paano ano ito?
0: Totoo po na hali sa ukayan mga tao?
1: Bako, sana man napagtubod yan.
0: Pero ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa ukayan mga tao?
1: Oh, yun?
0: Ay, sorry na. Bako man pamilya mo ang pagsasabi ko.
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Uy, pare, may cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
3: Ha? Ano yun?
4: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman na isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
4: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
3: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
5: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Tierra de Balon Travel and Tours in Tierra de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7
10: FM.
9: Radio Urag.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rangoon Legazpi. We got about, let me see, 13 minutes down four. It is my second hour set. I mean, with you. How you doing, Barry? Thank you for listening. Oh, eto surebull na talaga. Mukhang may kinalagyan na sa kangkungan. Este kulungan. Ito ho namang si Senador Jinggoy Estrada. Dahil kapapasok pa lang ho ng balitang ito. Yung ombudsman ay nag-file na ho ng plunder charges laban ho naman kay Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. At kung hindi ako nagkakamali, pangatlo, as in, third time niya na po itong makakasuhan ng plunder sa Sandigan Bayan. Pag nagkataon, pag ito'y nakalusot pa, ewan lang. Nako, talagang timing na timing. Kaya malinaw na sa malinaw ang dahilan kung bakit ito gusto ng mga senador, lalo na ho ng mayorya, na magkaroon ng online meeting ang Senado dahil nga sa karamihan sa kanila mukhang magtatrabaho na sa loob ng kulungan.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling kuminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: The most wanted love songs of the 80s.
6: Skip by this feeling any longer.

0: Darling, bala ko kutang magpaka-admin tato hindi sa abaga ko. Puro pundulo kang patato-tato mo. Magpatataka muna.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sir, ano pangalan mo?
5: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
5: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang NINS Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang NINS Mula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuang.

Yeah, big double on 90.7 Radio Rango, the Gatsby Jango Tic Tac. It's barely about 14 minutes before we hit ala 5. Ako'y lalayas na humuna pansamantala, ha? Dahil may mga pupuntahan pa kasi mga junakis ko eh. Anyways, I'm sure nag-enjoy naman kayo sa ating palatuntunan, diba? Kaya maraming salamat talaga doon sa mga nakipagrakrakan sa akin until about this very hour. Thanks a lot for sharing your Thursday, sweltering hot Thursday we're having. In the meantime, sige po, lapit na, lapit na, lapit na. Nikita po inyong mga labi at pisngi sa inyong mga radio sets. At ito na pinaka-aabang-abang-abang-abang-abangan. Pinakamimiti. At ang sabi nga ni Lola, pinaka-asyam-asyam. Walang iba. Ang Kiss. Ang Kiss. Sabay. Maraming salamat po. Thank you so much, and you have a beautiful Thursday night ahead of you.

0: Buwas sa Bicolano o Ragon.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan.
2: Sign na yan ng arthritis o joint

0: mapun ang inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Tatay, anong pangaran mo?
4: Desiderio.
3: Nata, anong digdig ka mo niyan? Ano ang problema mo?
4: May nagkukulungan pa yung kong, anong dagang ko na.

0: tulog.
1: Tatay, dati ka ng pasyente, Digde?
0: Yun na.
1: Ano dati ang mga hilang mo na pina-check up mo, Digde?
0: Sa puso.
1: Ano sa ano pa?
0: Sa baga. So, sa kidney ko.
1: Oo, narahay ka po, Digde?
0: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang main Sinuha Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main Sinuha Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main Sinuha Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: honest and reliable news, news that matter, and lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
2: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at sabut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
3: Ano ang nararamdaman mo?
4: Makakupo.
3: Hindi mo maibuka?
4: Hindi. Nahihilo ko ako palagi.
3: Pag binubuka mo? Silang buwan ka na nakahiga lang?
4: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
3: Sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
4: Pinawisan na po ako.
3: Tapos, hindi ka na nahilo?
4: Hindi na po. Namulat na po.
3: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
4: Hindi po.
3: O, gagaling ka na in Jesus' name.
4: Salamat, Lord.
5: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
6: Kita-kits po tayo!
7: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nanggamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo.
6: Ano pangaran mo?
3: Ano dang igwa dyan? Katarata? Glaucoma?
9: Katarata po.
3: Muya ka-operahan?
9: Hindi
3: po. Hindi ka nagpa-opera?
9: Dati po, hindi ka manabuhin ng parang alapaap.
3: Ah, di mo niya, naglinaw-linaw na, nawala na sa alapaap?
9: Nag-linipis na po ang alapaap.
5: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Porok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo.
6: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo na sabi mo 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya? Gano'ng kalaki?
10: Parang oval and

0: maliit na baga siya nakita ko.
1: Oo, princess na siya.
2: Ang names mo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Names Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
5: Kita-kits po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
6: Desiderio.
5: Nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
6: May nagtutulog ang payo ko. May tulog ko nagtutulog.
5: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
6: Yun na.
5: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
6: Sa puso.
5: Sa ano pa?
6: Sa baga. So, sa kidney ko.
5: Oo, narahay ka po digdig?
6: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Names Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Names Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Names Wellness Center Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok School. And 8 to 5pm.
8: Kung sila may ako sa Kuya hard sa Means Wellness Center. Salamat din. Hindi na ako pinili ng minutes. Salamat at tapos na binigay sa akin ng wellness na tapos.
2: Ang Center Main Branch ay matatagpuan sa Pa, nandiyan Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo.
9: Sir, ano pangalan mo?
10: Karoya po.
9: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa nails?
10: Nagbibalat ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
9: Dati, kinakapos ka na?
10: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang Names Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Names Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Names Wellness Center Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday.

0: 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ninos Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
4: Lourdes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
4: Kasi po, yung mata po.
2: Malabo?
4: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
4: Medyo malinis na.
2: Malinaw-linaw na. Nakakakita ka na ng konti?
4: Oo.
2: Oh, so maganda ang eyes ba?
4: Maganda yung eyes pa.
1: Ang Ninos Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ninos Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
2: Ano ang patotoo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
5: Tulong
2: beses na siya inatake. So, per me 200 ang BP?
5: Yes.
2: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pirana sa nasa BP niya after 1 month?
5: 30 over 80.
2: Tapos, per me nagpapa-blood chem?
5: Yes.
1: Ang Ninos Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24,

0: 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Anong pangalan mo?
5: Maria, Inutis Mangampo. So, sa puso ko, pagkatuso ko po noon.
4: Ah, pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
5: 160.
4: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
5: Na beses.
4: Anong makulog? Sa tulak?
5: Tulak.
4: Very ano?
5: Mag-auson.
4: Mag-auson. O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
5: Nadal naman nagparakulog.
1: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mings Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Maricel po.
4: Anong mga nararamdaman mo?
5: Yung mga masasakit po, minsan nagparang nagbabaray mga ugat, naninigas yung mga kamay ko, patapot po.
4: Mas lang tulog mo?
5: Minsan dalawa,
4: ngayon, anong unang binili mo?
5: Yung po yung Mints Coffee.
4: Anong unang na gumaling sa'yo?
5: Pagdumi po, dati minsan din, nakagumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
4: Yung pagtulog mo?
5: Nakapaganda na po.
4: Ah, dati ihi ka ng ihi?
5: Opo.
1: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano pong pangalan? Ang pangalan mo?
5: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
4: Ilang oras lang ang tulog mo?
5: Minsan dalawa.
4: Ngayon, anong unang binili mo?
5: Mints Coffee.
4: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
5: Pagdumi po, dati minsan din nakagumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
4: Wow, yung pagtulog mo?
5: Maganda na po.
1: Ang Mints Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay.

0: Our branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Nanay, anong pangalan mo?
5: Nilagos Living. Medyo matanda yung nalawas at mga damon, nangungbitan, tukod.
4: Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
5: Maray po.
4: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
5: Maray ang lawas ko ay garo. Ang pagpagturo ko po ako, kinunan po.
4: Ayun, sa pag-CR mo? Hindi
5: mo po.
4: Maayos na. Maray sukape?
5: Hindi po, ma'am.
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mimi's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Porok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Nanay, anong pangalan mo?
5: Nilagos Living. Medyo matanda yung nalawas at mga damon, tukod.
4: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko. Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
5: Maray po.
4: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahayan?
5: Maray ang... Lawas ko ay garo.
4: Magaan?
5: Magaan.
4: Pagkaturog mo?
5: Pagturog ko, makukin mo naman po.
4: Ayun, sa pag-CR mo?
5: Hindi mo
4: na. Maayos na? Maray sukape?
5: Oo po.
1: Ayun. Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mimi's Wellness Center, Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
6: Magayon ko. Nagra lang to ang grado. Kailan po ni Nins Juice.
4: Dati ang grado niya pera?
6: Ano? Ano man, 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-donor.
4: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
6: May siya mo ni so siyang 89, nag-ding 92. Tapos well, with honor siya.
4: Tapos healthy?
6: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man. Siya mag-smoksod siya magtaban.
4: Active.
6: Oo, active. Tsaka ano yung...
4: Ayan, ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice, ano?
1: Ang Mimi's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street,

0: 2 p.m. Ang Ninswang Center na po branch ay matatagpuan sa San Francisco, Zone 1, Poblacion na Buac, Camarines Sur. Ako po ay naandyan every Thursday, 10 to 12 a.m. See you there! Mga ka-wellness, magandang hapon mga kaibigan. Kumusta po kayo dyan? Sana naman po ay lagi po kayong okay. And sana naman ay masaya po kayo. Alam niyo po, lagi po tayong magpipray. Kung kailangan po, araw-araw, gabi-gabi, oras-oras, para po malayo po tayo sa anumang kapahamakan. Napakalaki pong bagay ang pagpipray. O, ngayon po, ilang weeks ako hindi nakapag-live dito sa Iriga kasi nga ang daming nangyayari na mga problema. Pero lahat naman ng problema ay may solusyon, di ba? Basta lagi lang po tayong tatawag sa Kanya. Huwag po kayong mag-alala, ang anumang problema ay nasusolusyonan. Parang 4 na beses akong wala dito. Kasi last time, yung sasakyan ko po, nakapark lang dyan sa PNB, bigla po akong binangga. So, parang naano ako magtrabaho, tapos, lagi akong, yun, nai-stress. Ngayon na naman, kalalabas lang yung sasakyan ko, binangga na naman dyan sa may harapan ng aking wellness. Diyos ko Lord, magbabayad na naman tayo. Ha? So, sabi ko, ano ba yan? Pero, buti na lang po at hindi naman po masyadong malala katulad nung unang bangga. Ha, diba? So, hindi po tayo aalis ng bahay nang hindi po tayo nagpipray. Hindi tayo matutulog nang hindi tayo nagpipray. Dapat po, lagi lang po tayong masaya. Yung lahat ng mga bagay-bagay, yung nangyayari sa ating buhay, masaya man o hindi, ibinibigay natin yan kay Lord. Okay? Tapos, doon po sa mga nagpunta ngayon sa wellness center ko. Doon naman po sa mga hindi pa nakakapunta, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? So, alam niyo mga kaibigan, ang dami kong patutuo ngayong araw na to at ako'y masayang-masaya kasi ang lahat ng mga problemang dumarating sa buhay ko, basta andyan po si Lord. Umaayos, tapos lahat naman ay napapalitan ng magagandang mga kagaya nito, mga gumagaling. Kaya mga kaibigan, gusto ko pong iparinig sa inyo ang mga magagandang pangyayari sa araw na to. Pakinggan niyo po to. Kapi pa lang, nagmamal ang kanyang mga laboratory. Pakinggan niyo ha.
1: Ako si Ronnie de la Rosa ng City. Nag-project ako po dito sa Ninja Wellness Center sa Socialist Social One City. Check up ako na para mag-detox. Kaya lang, medyo walang pasabay. Kaya nag-decide ako naman, kapi lang na. Tapos after, kung ako mag-inom, is then December, January, February, March. So, after 4 months, nag-game ako. Magaling ang result na sa nag-game ko. Puro negative.
0: Yan ha, puro daw negative, kaya kayo dyan. Pumunta na kayo ng Nins Wellness Center at bumili na po kayo ng kape. Pero syempre mga kaibigan, iba pa rin po yung tayo po ay nagdidisiplina, umiinom ng mga supplement, nagpapainit araw-araw. At higit sa lahat, tayo po ay nagdi-detox. Okay, so mas maganda pa rin po yung nagdi-detox tayo mga kaibigan. Kaya hindi pa kayo nagdi-detox, pag nagdi-detox po kayo, matatanggal yung mga bara-bara sa ugat nyo, sa baga, sa puso, sa kidney, sa liver. Dahil sa noong mga panahon ay noong mga bata pa kayo ay mahilig kayo manigarilyo. Ha? So, ngayon po na tumanda na kayo, mararanasan nyo na po ang kakaibang sakit na nandyan na po sa katawan nyo. Ha? Yung mga sakit na pagbabara. Kuya, pero makong extension wire. Ayan mga kaibigan, kasi na yung aking lobat na. Baka mamaya mamatay. Ang dami ko pa naman pong ipaparinig sa inyong mga

0: tawag dito, mga buhay na patotoo. Meron po akong pasyente dito. Mga kaibigan, 1 year na pong maga yung mukha. Kalahati ng mukha niya, magang-maga na, 1 year na po. Nagpapagamot siya, 1 year na sa doktor. Ang sakit niya po ay sa kidney at sa puso. Hindi po yung mukha niya nawawalan ng pamamaga. Alam nyo kay Ma'am Nins, 1 month lang, nawala na po yung pamamaga ng kanyang mukha at medyo nag-okay yung kanyang puso. Lalong-lalo na hindi na po mataas ang kanyang creatinine, ha? So, pakinggan niyo po mga kaibigan para po magkaroon po kayo ng pag-asa. Wala ka kuyang yung parang iniipit. Wala. Para ipitin ko na lang kasi nakaano. Ayan, sino man po dyan sa inyo ang meron pong mga sakit? Sana po maniwala kayo. Detox is the key for a healthy lifestyle. Healthy living. Ano, paano to sa akin? Hindi ba? Yung ano kuya, yung parang ginaganyan. No? Iniipit. Wala ka? Aha, wait lang po. At inaayos namin yung aming... Ang aming, mataas masyado. Ganito po kaya. Ah, ito na kuya. Pwede? Oho. Oho. Nawala. Oh, okay na. Huwag ka matutumba dyan, ha. Ay! Ayan na. Oh, nawawala kuya. Ba't kaya? Ah, naiano ng ano. Okay. Oh, sige po mga kaibigan. Hawakan ko na lang 30 minutes yung aking phone. Ayan mga kaibigan. May ipaparinig po ako sa inyo. Ito naman, si kuya po, 1 year na pong magayong kanyang mukha. Pero, nung magpa-detox sa Nins Wellness Center, nawala na po yung pamamaga. Ito, pakinggan nyo. Ay, ang hirap nito.
1: Ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo? Okay, ano daw sabi ng doktor dyan? Okay, so sige. Ngayon, ilang buwan ka na sa akin?
2: Mag-sabang gulang pa.
1: Okay, ano ang pagbabago? Dati, ilan beses ka naihi sa gabi? Ngayon, ilang beses ka na lang naihi na lang? May pagbabago na yung masakit mo sa katawan mo dati?
2: Mga
1: makulog, hinihingal doon? Madali mapagod? Ngayon? Okay na? Wala na?
2: Wala.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon?
2: Mas
1: malaki. O, ngayon, lumiit na? Inubos mo ba lahat ng supplement? Hindi? Hindi?
2: Hindi ko nga nakukuha.
1: Pero may kagalingan, may karahayan. Nakakatulog ka na ng maayos? Noon, hindi.
2: Kunting ano lang.
1: Gising na. Ngayon, ang sarap na ng tulog mo.
2: Kumakulang na lang kami.
1: Aha, nagpapainit ka sa araw. Okay, ha? So, hindi ka pa tayo. Hindi pa tayo tapos, ha? Para gumaling ka. May pagpapago?
0: Ayan, mga kaibigan. Sabi niya, noon, konting kaluskus lang, gising na siya. Ha? So ngayon, kulang na daw ang gabi para sa pagtulog niya. Ay, grabe, no? Sige po, pakishare ng live kasi mamimigay ako ngayon ng 5 kape. Ay, hindi, school supplies. Pero yung gusto ng kape, pwede ko naman palitan ng kape. Kaya lang, wala tayong ballpen papel dito. Wala tayong box. Kuya, meron ka, kuya? Ito, oh. Ito, lagyan natin ng ano. Pahingi ako kuya ng ano, rapol. At magpaparapol po tayo. Oy, mga kaibigan, bukas po andyan kami sa Bangkiruhan. Thank you kuya. Maliliit lang kuya, yung ganito lang. Bangkiruhan, mamimigay tayo ng 600 na school supply sa 600 na bata dyan. And ano yan, alas 9. Dyan naman po sa Barangay 24, 400 na bata ang naka... lista. Mamimigay po tayo ng P400 400 na school supplies at 400 na nanay ang ating bibigyan ng mga vitamins. Yes, thank you, Kuya. Okay, sige po. Mag-share na po kayo ng live. Tapos yung mga gusto pong sumali, tumawag or mag-text kayo dito sa number ko. Ha, dito po sa number ko. Ano nga yung number ko? Sige, hanapin ko ha. My number. Ang aking number is... Wala dito. Asan ba yun? Ha, iba ang number ko. Okay, ang number ko po ay... 0927-533-2575. Sige, kukuha ko ng mga magte-text sa akin. Tapos, kukuha rin po ako ng mga mag-share ng live. Kasi, lima naman ang ating ipapamigay. Marami naman. So, huwag kayong mag-alala. Hanggang, kailan ba tayo? Hanggang June 8, mamimigay po kami. Oh, ay, may pala yan. Ayun yung June. June 12. June 12 po, mamimigay kami hanggang June 12. Ay, June 13. Mamimigay kami ng school supplies. Yung mga barangay na pupuntahan namin bukas, andyan po kami sa Buangkiruhan sa alas 9 ng umaga. Sa hapon naman, alas 2 sa Barangay Rizal. And ito na po yung ating mga schedule. Ito po yung mga schedule ko ha. So, pakisulat na po at pwede na kayong magpalista. Magpalista na kayo sa inyong mga barangay. Basta po, ang binibigyan lang namin yung mga tawag dito, indigent. Malaking tulong na po to sa inyo. Diba? Hindi po pwede dito ang mayaman kasi atatatsaran kayo ng sa tuwing ipipanaon. Pasend naman ng mga schedule. Okay, ha? May schedule na po kami. 25 na barangay na po ang nakalista. Ang mga batang mag-aaral sa Albay na hindi po, kumbaga mayaman, hindi naman mayaman, ay bibigyan. Tan, pakipicture ng mga schedule ko, ASAP. Ayan, ha? Basta ito, sa EMS Barrio, EMS Barrio sa Lunes. Dalawang EMS Barrio yan. Hanapin nyo na po si Sis, anong pangalan nito? Yung aking kasister. Ah, siya po ang naglilista. Okay, dyan po sa covered court, malapit sa governor's house, ang school na pupunta namin, dun po tayo mamimigay. Okay? And syempre, sa isa pang EMS Barrio, saan na nga yun? Wait lang po ha. Inahanap ko. Si Maria Teresa Escandor. Pero yung mga nasa school na po ng EMS Barrio Elementary School, sila po ang ating bibigyan. Almost 350 pong school students ng EMS Barrio Elementary School ay magkakaroon ng libreng school supply. Sana po yung aming ginagawa ay ma-appreciate nyo kahit po sa maliit lang na paraan ay pinipilit naming makatulong para naman po sa mga taong kailangan talaga. Yung iba kasi wala pong trabaho ang asawa, yung iba naman may sakit. So, yan po ay bibigyan natin. Monday, June 1, 2026, andyan po ako sa Barangay EMS South sa umaga, Barangay EMS Barrio sa hapon. Oh, ito yung ano, ito yung EMS Barrio School, ha? So Tuesday, June 2, Barangay Sagpon sa alas 9 ng umaga. Palista na po kayo sa mga kapitan diyan. Barangay Sagnin sa hapon. Sa Wednesday naman po, June 3, Barangay Imperial Court sa morning, sa Barangay Hulpuyan. Barangay Dapdap sa hapon, alas 2 ng hapon. Sa Webes, hindi pa po nakalagay yung schedule namin sa Webes, pero meron po kaming schedule. Friday, June 5, Barangay Mauyod sa hapon and Barangay Kabaangan West sa umaga. Sa mga taga-Mauyod, hanapin nyo na po yung tagalista. Punta na po kayo. Sa hapon naman, sa June 6, Barangay Kabaangan, sa umaga. Sa Saturday, Binanuahan, sa hapon. Monday, June 8, Barangay Bagumbayan, sa umaga. Barangay Banyo, hapon. Lagi pong alas 2 kami mag-i-start ha? Kasi mag-ano pa po kami ng mga, yun, magdi-display ng mga school supply, syempre. At sa dami po ng aming binibigyan, syempre nag-repack pa kami, pero hayaan niyo po, mas maganda yung marami po tayong nabibigyan. Maraming salamat, ha? Sa inyong paniniwala sa ating pamimigay at paniniwala sa Ninsual na Center. Ito po, pakinggan niyo po, meron naman akong bagong patutuo. Sabi niya, ito ha, pakinggan niyo po si Madam. Okay, ito.
1: Hello, Nanay. Anong pangalan mo?
3: Opo.
1: Opo.
3: Pilipina.
1: Taga saan ka po?
3: Taga San Toninyo po.
1: Bakit ka nagpunta dito last 15 days ago?
3: Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
1: Mataas lahat.
3: Oh. Tapos okay. Yung ano pa?
1: Yung cholesterol.
3: Cholesterol.
1: So, nakailang days ka pa lang? 2 weeks?
3: 2 weeks.
1: Oo, ngayon, nagpa-blood camp ka. Kamusta? Bumaba lahat?
3: Binaba.
1: Okay, maganda ba ang detox?
3: Opo. Nagkalinis nga ito mong kanina ng ano?
1: Mata. Kumusta yung mata mo? Nalinisan, maganda ba?
3: Oo.
1: Masarap sa pakiramdam?
3: May mga dumi pala yan eh.
1: Mm-hmm. Dati yung creatinine mo ilan? 15 days ago.
3: Ano? Dati 153 yan
1: tayo. Oo, ngayon ilan na lang after 15 days?
3: 141.
1: Wow, dati ilan ang sugar mo 15 days ago?
3: Ano yun? 13 yata.
1: Ngayon ilan na lang?
3: 11.
1: Wow, talagang maganda ang pag-detox? Ano ang sasabi mo dyan sa mga may mataas na ang mga creatinine at sugar? Magpunta na lang sa?
3: Magpunta na lang sila dito. Magpa-okay kay ma'am.
1: Okay, thank you.
0: Okay, sige, mag-text na po kayo para mag-start na po tayo mamili ng mga makakasali sa ating parapol. O yan, yung mga nag-share, sinusulat ko na po ha. Okay, sinusulat ko na po. Naka-hook up na ang Wow Station at ang OKFM Sorsogon. Salamat sa mga nag-hook up. Salamat din sa mga hindi pa naka-hook up. Ayan, mga kaibigan ha. So, sana naman ay hindi po nasasayang yung ating binabayad. Ano? Naka-hook up na po kayo. Ay, Maria Joy Descalso, nakikinig at nanonood. Ray John Belmil, nakashare ka na po. And Marjorie Palunzuela. Okay. Sige po mga kaibigan, keep on sharing para po tayo po ay maging healthy sa ating mga iniinom na mga food supplement. Healthy na, happy pa. Okay? Jasmine, maray na hapon po, Ma'am Nins. Jenna, Gemma Abion, wala ka pang share buds. Ruby Vergara, wala pa rin. Si Edeline Cabrera, wala. Okay, so dito tayo sa number ko. Dito po kayo mag-text. Baka kayo ang manalo. Okay? Okay, message. Nakakainis ang ano? Pabago-bago ang tawag dito? Paano hindi makashare sa radyo lang nakikinig? Kasali po ba sa school supplies? Nanalo po ba? Di ba? Ma'am, ako yung nanalo, May 26. Okay, kunin mo na lang. Taga saan ka? Kunin mo na lang sa Nins Wellness Center Main Branch. Okay? Huwag kayong magte-text ng super haba. Hindi ko na nababasa kasi busy-busy na si Ma'am Nins. Okay, si Ray D ay nag-share. Si Palenzuela, si Aldab, wala pa, wala ka pang sharer badge. Okay, si Camille Begenyas, naisulat na kita. Vanessa Ibarra, naisulat ko na rin. Huwag ka dyan po magte-text. Dito ka magte-text sa isa kong number. Kasi hindi ko naman yan mababasa. Dito ka mag-text ha, ito. Okay, ang number ko po. Basta yung lahat po ng nanalo, pwede nyo na pong kunin sa Lunes ang inyong napanalunan sa main branch, Legazpi City. Ngayon, kung hindi po kayo taga Legazpi, sabihin nyo na lang sa akin kung taga saan kayo at ipapadala ko doon. Ha? Sa mga branches namin. Okay? Pwede po kayong mag-number, pwede kayong mag-chat sa number ko para manalo po kayo. Okay, ang number ko, 0927-533-2575. Ilagay ko kaya sa likod para lagi kong na-remember. Hindi ko, nakakalimutan ko lagi eh. 0927-533-2575. Pag papunta na po kayo sa wellness, i-send ko sa kapatid ko yung mga nanalo. Tingnan nyo na lang, ha? Puntan nyo na lang sa wellness. Bakit kaya ito ganito? Okay, sasagya. Eto, may mga nag-text na po. Taga Busak Uwas, Albay po ako, nanalo, El Cabanyes. Okay. Nakikinig ka ba? Ella Lian Cabanyes, sa Lunes, kunin mo sa Pulanggi ang napanalunan mong school supplies. Okay? Papadala ko bukas. Vanessa Paz Mamnins, okay, nanalo ka grade 6. Vanessa Paz, kunin mo sa Legazpi City. Sa, dyan sa main branch ko. Annalyn Bermillo, Porok 6 Rawis, kunin mo sa Lunes, dyan sa aking wellness center. Okay? O, sige. Eto naman, yung mga nagtitext na naman ngayon. Sali po ako sa Parapol Mall, Tagayna Daraga, Inarado, Albay. Pangalan mo, ibigay mo ang pangalan mo. Okay. Saan sa Pulanggi? Sa harapan po ng Three Kings Commercial. Okay. Radyo, ay nako, wala namang pangalan. Sige, pangalan na lang po ang ibibigay nyo. Tapos, yung pangalan nyo, yun ang isusulat ko ha, Ronald Napoles. Okay, Ronald Napoles, kasali ka. Mamimigay po ako ngayon ng school supplies at kape. So yan ha, Radyo Orago, nakikinig ako. Ma'am Nins, anong pangalan mo? Risa Bellanueva. Okay. Risa Bellanueva, kasali ka na. Yung iba, si Joanne Alcantara, si Rinjen Balmel, meron ka ng, nakalista ka na doon. Ang iba, walang share buds. Hindi ko po kayo ililista. Dapat may share buds po kayo, ha? Si Sunny, nakalista na. Si Aisha Kining, wala ka pang share buds. Si Azucena Alina, may share buds na. Sige. Azucena Ayina Alina. Okay, ikaw ay kasali, may share buds ka na. Ako po nakalista. Ewan ko Ma'am Lisel, ba't nawala yung share buds mo? Mag-share ka ulit. Good afternoon, manalo po ako kahapon, taga Sorsogon po ako sa bibingkahan. Okay, kunin mo sa Sorsogon, sa Sorsogon branch namin, ha? Kunin mo po sa Sorsogon branch, okay? Pao is watching. Okay, okay. Alam niyo mga kaibigan, maniwala po kayo. Meron po akong napakagandang supplement sa kidney. Kahit nga po yung kidney na failure na, sabi ng doktor, emergency dialysis na. 2.7 ang creatinine. 1 week po sa akin, 194. Kaya lang, bawal na po talaga sa inyo ang mga bawal sa na mga pagkain sa kidney. Pag kinain nyo yan, susuka pa rin kayo. Pag sumuka kayo ng 1 week, suka ng suka, dehydration na yan, aatakihin na kayo sa puso. Di po kayo makakaligtas. Kaya, dalawa lang naman ang pagpipilian nyo. Sumunod kayo sa mga pinagbabawal ng inyong mga doktor at uminom kayo ng mga supplement at magpa-dialysis din kayo kasi ang dialysis ay nakakatulong para mas bumaba ang inyong creatinine. So, pwede po kayong uminom ng mga supplement ko pag wala po kayong dialysis schedule. Ay, yung mga dinadialysis po, ito po ang pinakamagandang product ko. Booster, Asea, Renalib. Talaga pong nakakagaling. O, narinig niyo po yung babae. Ah, pakinggan niyo po siya, ha? Ang kanyang creatinine tumaas ng 153. Ngayon, uminom siya 1 week. 2 weeks pa lang, nawala na yung pagtaas ng kanyang cholesterol. Nag-normal. Nag-normal yung kanyang cholesterol, pero yung uric acid tsaka yung creatinine tsaka sugar, medyo matagal-tagal pa talaga yan pababain. Mga 4 months yan. Pakinggan nyo.
1: Nanay, anong pangalan mo?
3: Opo. Pilipinas.
1: Taga saan ka po?
3: Taga Santo Niño po.
1: Bakit ka nagpunta dito last 15 days ago?
3: Nag-apano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
1: Mataas lahat.
3: Tapos yung ano pa?
1: Yung cholesterol.
3: Cholesterol.
1: So, nakailang days ka pa lang? 2 weeks?
3: 2 weeks.
1: Oo, ngayon, nagpa-blood camp ka. Kamusta? Bumaba lahat?
3: Binaba.
1: Okay, maganda ba ang detox?
3: Opo. Nagdinis ka ito mong kanina ng ano?
1: Mata. Kumusta yung mata mo? Nalinisan? Maganda ba?
3: Oo.
1: Masarap sa pakiramdam?
3: May mga dumi pa na yan eh.
1: Dati yung creatinine mo ilan? 15 days ago.
3: Ano? Dati 153 yata yun.
1: Ngayon, ilan na lang after 15 days?
3: 141.
1: Wow, dati ilan ang sugar mo 15 days ago?
3: Ano yun? 13 yata.
1: Ngayon, ilan na lang?
3: 11.
1: Wow, talagang maganda ang pag-detox?
0: Oh, maniwala po kayo. Kaya magpa-detox kayo. Maniwala kayo. Yung 13 after 2 weeks, 11 na lang. Blood sugar. Yung creatinine, 153 after 2 weeks, 141. Oh, every week, 5 ang binababa. Okay na yan kaysa taas ng taas. Tataas lang naman yan pag kayo ay kumain ng bawal. Ito si Sir. Tingnan niyo po si Sir. Magang-maga ang mukha. Oh, yung isang niya mata, yung isang mata niya, malaki na. Sobrang maga na yung isa. O yan o. 1 year na yan, maga ang mukha. Ang sakit niya sa kidney, tsaka sa puso. After 1 month sa akin. Ha? Wow. Sabi niya, umiihi siya dati 6. Ngayon, 2 na lang. Tapos, nawala ang pamamaga ng kanyang mukha. Hindi na po masyadong maga. Siyempre, 1 month pa lang naman. Hindi naman pwedeng 1 month lang, magic. Kailangan niyong magdisiplina sa inyong buhay. Kailangan niyo pong sumunod sa mga pinagbabawal. Kung di kayo susunod, babalik at babalik ang inyong sakit. Ngayon, kung ang creatinine mo ay 1,000, medyo matagalan po tayo niyan, lalong kumakain pa kayo ng bawal. Pero, at least, ang good news din na kayo,

sila po ay nagbibigay ng kanilang patotoo. Kaya, tingnan niyo po mga kaibigan, ang kailangan lang naman natin ay disiplina sa buhay, tayo ay sumunod sa mga pinagbabawal, at higit sa lahat, manalangin kayo sa Poong May Kapal. Dahil kung puro lang kayo pagpapagaling, di naman po kayo nagpapagamot or hindi naman kayo kay Lord tumatawag, baka po ay hindi naman kayo gagaling. Okay? O, sige po. Yan. Ang mga gumagaling sa Ninz Wellness Center talaga po, sila po ay nagdidisiplina. Okay? O, sige. 5 minutes na lang. Baby Kai, wala ka pa pong sharer buds. Ems Basbas, sana makasali ako. Wala ka pa pong sharer buds. Unfair naman po sa may mga sharer buds na. Si Manilyn may sharer buds na. Si Annalisa, wala pa. Okay, ito pa. Ang mga nanalo, ay ang mga sumali ay si... saan po? Si Randy po ito. Randy po, Sir Sugon, saan po ang office niya? Sa Polborista, sa may harapan ng DSWD. Okay, salamat, Lian. Ronald Napoles. Ako po ay sasali. Okay na, isulat ko na, Ronald, yung pangalan mo. O, ito na lang, si Agnab. Agnab, meron kang share buds, ililista kita. Okay, tapos na po ang listahan. 5 minutes na. Late na po kayo mag-share. Yung mga nag-share po ay ating bibigyan. Pero yung mga late na mag-share, hindi ko na. Means juice, pampapayat. Means kape, pampapayat. Wala na kayong ganang kumain. Means kape, grabe. 4 lang na buwan. Normal lahat ng kanyang mga blood chem. Pero po, pag malala po ang inyong sakit sa puso, huwag niyo pong gagayahin si sir na kape na lang ng kape. Kasi anytime pwede po kayong atakin sa puso pag kumain pa kayo ng may mga malala na. Ano? So, sige. Ano pa ang gamot sa namamanid na paa at kamay? Dapat malaman mo kung mataas ang uric acid mo, may diabetes ka, or may mataas ang cholesterol mo. Yan lang naman na tatlo ang may problema pag namamanid ang kamay or tinutusok-tusok. Paa at kamay, uric acid yan. Pacheck mo po yung kidney mo. Okay, bukas po pala, meron po tayong check-up dyan sa Bangkiruhan. So, lahat po ng mga gustong magpa-check-up sa Bangkiruhan, libre po ang check-up at may 1 week po kayong food supplement. Tapos, yung mga nanay ng mga batang bibigyan natin ng 600 may school supplies, may libre rin po silang vitamina. Kaya, punta na po kayo. Huwag pong pabayaan ang mga anak, ha? Kasi ngayon, grabe na ngayon. Nakita niyo po, 3 years old, ni-rape ng 12 years old, tsaka 8 years old, tapos pinatay pa. Wala na po silang takot sa Diyos kasi yung mga anak natin, hindi na tayo sinusunod. Dapat po, pag talagang Sunday, magsisimba. Kung hindi magsimba, tultuga ang cellphone. Kunin nyo ang cellphone, ha? Hindi na po sila sumusunod sa magulang. Kaya nakikita po sa mga cellphone, patayan, rape, ganyan. Kaya na ulakita na yung mga murang isip ng mga kabataan ngayon. Diyos ko, Lord. Ano nangyari? Ano, nagsasabu? O, bakit ganon? O, yan. Maraming bata ngayon ang napapariwara na. Ano? Hello, Ma'am Nis. Good afternoon po. Ask ko lang po kung kailan and pwede makuha yung school supplies. Okay, taga saan ka ba, Vanessa? Sabihin mo muna kung taga saan ka para magpadala po ako ng mga school supplies na napanalunan nyo sa ibang branches namin. Okay? Yung lahat po ng gustong makahingi ng school supplies, kung pwede po, kung yung mga medyo kapuspalad lang, ha, pero yung mga medyo nakakaangat-angat naman, ibigay na lang po natin sa iba. Mas kailangan nila yon kung mayroon naman pong pambili ang ating mga magulang. Okay? Si Belmil, siya po ay nakalista na. Okay, pwede kang manalo. Ancheta. O, sige. Aha, 5 minutes. Alam niyo mga kaibigan, yung buhay natin, naniniwala ako, basta hindi ka gumagawa ng masama, hindi ka nang aano ng kapwa mo, kahit nagkasala ka man, pag bumalik ka kay Lord, papatawarin ka niyan, gagaling po lahat ng inyong mga sakit. Maniwala po kayo, ha? Ako po, galing na po ako sakit, sa sakit. Pero nung bumalik ako kay Lord,
Ayun, pinagbigyan niya po ako. Ulit

0: Gumaling po ako ulit at ngayon binigyan niya ako ng napakagandang blessing ang makapaggamot ng mga may sakit. At sa ngayon, mas marami pang blessing ang kanyang binigay sa akin. Robby Vergara, ikaw ay nakalista na dahil may shower buds ka. Alam niyo kung anong napakalaking chance, napakalaking blessing na binibigay niyo sa akin, ang mga katulong ngayon sa mga kapuspalad. Nakita niyo? Kahit magastos yan, sabihin na natin ilang milyon na yan na binili ko na pang school supplies, pero hindi ko iniisip na expenses yan. Parang kulang pa nga yan na dapat bigyan natin. Kulang pa yan. Dapat bigyan pa tayo ni Lord ng biyaya. Bariso. Dennis Bariso, ikaw ay may share buds? Ikaw ay kasali na. Kung ang anak niyo po ay tatlo, sorry, isa lang ang ibibigay ko. Para naman, imagine niyo po ang taga-bangkiruhan, 3,000 families. Isa lang ang kinukuha ko. 600 lang ang nabigyan ko. Pasensya na po doon sa mga hindi po nabigyan, ha? Pasensya na po talaga. Sana huwag po kayo magagalit. Sana huwag niyo po akong mumurahin. Magkakasakit po ako niyan. Sige. Pag nagkasakit si Mami, wala na akong mapapagaling. Ayan, ha? So, isipin niyo na lang po na yung mga nabibigyan ko ay mga walang-wala talaga. At pag dumating na po yung ipinadala sa akin, yung donation ni Doc Abby sa akin na ACCS, lahat ng batang may sakit, hindi naman lahat, yung mabibigyan lang, ay bibigyan ko po ng ACCS pag may sipon, pag pumunta ako sa inyong barangay. Libre po yan, ha? Sabi ni Marjorie, I love Nin's Cafe. Marjorie, dapat may share badge ka muna para manalo ka ng Nin's Cafe. Barizo. Barliso, okay, Dennis Barliso. Basta may bar, tsaka liso. O ikaw na yun, Dennis. Basta ang pangalan, Dennis. Asa na si Barbuena? Mambilin na ba't nawala ang share buds mo? Dennis Barliso, okay, inayos ka na. Ayan, sige po. Mamimigay na ako, ito na ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala pong pilian yan. O, sige, ganyan. 1, 2, 3, 4. Okay, pipili ako ng 5. Yung 5, sabihin nyo kung anong gusto nyo, ha? Kape or school supplies. Okay. Walang pa ng isa. Anong gusto nyo, kape or school supplies? Ito na. Ang napili kong 5, si Barliso Dennis. Ano bang gusto mo, kape o... Pero dalawa ang pwedeng makakuha ng kape, ha? Unang-unang tatanungin ko si Barliso. Present ka ba? Barliso! Ay, nako, mga kaibigan. Mag-share po kayo alas 5:30. Pag 6 o'clock na, hindi na po kayo kasali. Okay? Aha! Si Ray D. Tsaka si Risa Villanueva. Oh, ito yung mga nanalo, ha? Pipicturan ko na. Tapos, mag-PM kayo sa akin kung saan nyo kukunin. Okay? Okay. Oh, ito na yung 5 winner ng school supplies. Yan. Sana ay mas marami pa po tayong tutulungan. Okay. Winner ng school supplies. Sana lahat kayo nanalo. Winner! Oh, 15 pa pong school supplies ang ibibigay ko hanggang June 10. Winner, school supply. Ayan po, na-post ko na yung mga nanalo. Bye-bye. Bukas po, nandyan kami sa GOWA. May check-up po. Sa lahat ng wellness center, may check-up. Pwede po kayo magpa-check-up, pero online. Online lang. Ang importante lang naman ay ma-check-up kayo. At mabigyan na kayo ng iinumin. Okay? Bye-bye. Uwi na ako. Mas sa Bicolano, Oragon!
1: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko din sa Lens Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamati na ang karahaya. Hindi na po kinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
0: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Mas sabigurado, puragun!
1: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
2: Karambulan ito.
1: Tapos nagpa-blood chem ka?
2: Hmm.
1: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
2: Lim na gabus.
3: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ming's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: lang ang nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon, Legazpi. Eksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Lynn's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Lynn's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Lynn's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region-wide.

0: mas sabikulado o hagol.
1: Ako po si Yubi Baranda at may pigmate ako sa kuyang heart. Nagtiga ko din sa Men's Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na ang karahaya. Hindi na po tinatake na para kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format sa binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Men's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Men's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Men's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Kasi ano, Asuncion, mayroon akong mga sakit sa katawan ko. Hindi ako makatulog.
1: Hindi lagi, masakit ang ulo mo tsaka katawan mo, nahilo ka.
0: Opo.
1: Nung makadetox ka ng 1 month, anong kape mo?
0: Lens kape.
1: O, nung 1 month, kumusala na?
0: Yung iba wala.
1: Tug mo na isang
0: 7 hours.
1: Ay, mata at barangay. Andyan po ako sa Pilar every Thursday, 8 to 12 a.m. At sa Piduran naman, sa Barangay 4, Piduran Albay. And sa Piduran naman ay 1 to 5 p.m. Open po kami from Monday to Saturday.

0: Hi, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
1: Lourdes.
0: Naray, ba't ka nagpagamot dito?
1: Kasi po, yung mata ko.
0: Malabo?
1: Malabo.
0: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
1: Medyo malinis ma.
0: Malinaw-linaw na?
1: Malinaw-linaw na.
0: Nakakakita ka na ng konti?
1: Oo.
0: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
1: Maganda yung eyes pa.
2: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
3: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Picolanos, Region Y.

Tos puso po namin kayong inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimudia. At kung sasaling mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang itawag o i-text ang cell number 912-945-685. Timbangan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor P. Lucinian.

sa pinindaman. Magramang maghatid kanimo sa kamatuhin o kasaguruhan sa inyong kaluwasan. Niyan. Pinindaman sa kamatuhin. Usa ka programang gipalayuhan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference. Pinindaman.

0: niya kung dili mo maapilan mo, dili na mo maluwas.
1: Ibig sabihin na abdan ra pastor.
0: Abdan sa mensahe.
1: O i-claim mo no,
0: yes,
1: abdan sa mensahe.
0: Dili man gud pwede pasigar mo brother GN. Dili gud pwede. Kung maabtan ta sa mensahe, dili gud pwede pasigarbo nato makaigsoonan ang atong ngalan, ipasigarbo nato maigsuon unsa ang ato ang gitawag karatula. Dili una na. Ang mensahe mao'y atong ipadako makaigsuonan pinaagi ni Ginoong Hesus. Ay kanang pangalan makaigsuon compliance of the land regnasya. Pagpasakop sa panggamhanan sa yuta. Pero dili na makaigsuonan mo'y gitawag sugbasihan ngayon. Kidaggan nag-angkog ngalan, pero ang kinabuhi, dili mao ang kinabuhi nga gipakita makaigsuonan sa tinuod nga sumusunod ni Kristo. Roma 11, versikulo 17, at umasahon.
1: Apan kung ang pipila ka mga sanga, gipamutol?
0: Naay giputol ba doon, kinsa man eh?
1: O ikaw, ang mga
0: Hudiyo nga dili mutuon ni Kristo. O kinsa man eh, gisumpay.
1: Og ikaw nga salingsing sa olibo nga ihalas, gisumpay lamang diha sa ilang dapit aron makaambit sa kabahan di anon sa kahoy olibo.
0: Yes, gisumpay ra ta. Giputol to mga Hudiyo nga di mutuo kang Kristo, unya karon gisumpay ta. Mo na claim nato makaigsoonan. Kana si Ellen G. White igsuon, sinumpay ra pud na. Kauban pres nato nga sinumpay ra pud. Kung kita makaigsoonan haom alain kang kinabuhi gikan sa gisumpayan, wala tay kalainan igsuon. Gitawag ta ana makaigsoonan og olibo nga ihalas nga nakaambit ra ta sa mensahe. Karon naamang gyud mapasigarbo, di man gyud namalikayan. Ato ganing basahon 11 bersikulo 18 sa Roma.
1: Man ayaw pagpasigarbuhi ang mga sanga. Kung magpasigarbo man gayud ikaw, hinumdumi nga dili baya ikaw mao ang nagsapnay sa punuan.
0: Dili gyud pwedeng ipasigarbo brother GN, bersikulo 19.
1: Magaingon ikaw, ang mga sanga gipamutol aron ikasumpay ako diha sa ilang dapit.
0: Bersikulo 20.
1: Tinuod ka na, sila gipamutol tungod sa ilang pagkadili matinuohon. Apan ikaw nagabarog pinaagi lamang sa pagtuo, busa ayo pagpahitaas, sinunoa pagbarog ng mahadlokon.
0: Yes, muna maigsoon. Muna nga ang kahimtang sa tinukod ni Kristo makaigsoonan ng iglesia dito sa Jerusalem, ni kailap ang mensahe sa tibuok naong sa yuta o gisulat ang mga pulong sa balaang kasulatan sa bagong tugon, giagikan sa daang tugon na to sa bagong tugon ang tinuod nga pagkinabuhi nila makita pinaagi sa bunga sa mga buhat nga ilang gipakita mga kaigsoonan. So dili dahil pwedeng ipa sigarbo ba doon siya kaya pwede rapod ang putlon pananglit mingon ta nga kami gyud na dili gyud na kamo. Oh, ingon na anak may suon. Muna nga, salamat kaayo makigsunan sa kuminto igsuon. Matutpad rin ni Tatay Kukoy Patron. Maayong gabi, Pastor, kaninyong duha. Ano sa man eh? Matutpad rin. Kaninyong duha. Butangin ninyo og pirma minting magwawali ang simbahan ninyo diri sa Mangga Matanaw Matanaw no nag-request dai siya brother GN nga butangan og magwawali. Salamat tay diha sa tatay patron diha sa Mangga no salamat kayo diha sa Matanaw. Ato nang ipaabot na kaigsoonan sa atong tagdumala diha sa Region 12 og sa kinatibuk ang buhatan na to. Pwede manguta na, Pastor. Maayong gabi, EDI. O, pwede kayo. Panghimakak gayon ang kamatuuran sa tinuod nga matod pa ni Adits Sulapas. Ipanghimakak gayon ang kamatuuran sa tinuod ni Kristo kang Mama wala na ko, Makwan. Murag wala matiwas. Ipa otro og Mrs. Butter dili kayo na ko kining word nga SVW. Salamat kaayo sa mga nagparticipate. No, ano tay igong oras Butter GN sa sunod na pod nga gayon. Temporaryo man ang milit na pod ta o kanunay magadapit hantud sunod nga takna og sa samang istasyon sa tang programa dinhi lamang sa timbangan sa kamatuoran. Atong dapiton ang Ginoo pinagi sa ninyo sa pagampo magampo ta Kaban ni Brother JN.

0: Dalaygon sinumawa Diyos, sa trono na ikaw sa kitasaan sa malangit. Yun ang Diyos, salamat sa iyong mga pagkamaayo. Ikaw nag-uban, nag-protection sa patag-usa. Yun out, O Diyos, ikaw mag-apanalangin sa patag-usa na mo. Diin niya, kami O Diyos, nahimo nga imong mga katawahan. Apan ikaw O Diyos, kami maghangyo, magkatabang sa patag-usa. Yun kami kanunay, magkinabuhi, nga subay O Diyos, sa imong mga kabubuton. Pinaagin ini, o mahatod ka na mo, so kinabuhi nga walay katapusan. Yun usab, binaot ikaw magahikap sa tausag ang mga kasing-kasing sa mga katawahan, mga una-una. Then sa pagsunod, sa pagdawat, sa kamatuoran, pagtuman o Diyos sa imong mga kabalauran, nga gusto na imong ipatuman namong tanan. Bisan pa amahan, sa among pagkamasalay po, sa gihapon ikaw, wala mabiya ka na mo, nila ikaw maghatag daghan tsansa sa kinabuhi. Kami makahimo sa pagbalik, pagbarog, aron makapadayon sa panaw, O Diyos. Padulong na yan ang gingharian nga walay katapusan. Ikaw, O Sab, O Diyos, mag-ikap sa tanan mga dunay, mga balatian, ipanghambin ka ron. Ikaw magawagtang amahan. Ikaw magapabalik sa kusog, kapis kayo mga lawas. Mga malama, isalig ito yan ang tanan. Pinaagi lamo sa ngalan na Ginoo Hesus Kristo, personal bugtong ng lawas. Amen.
1: Buna mga sukindig biminaw, salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpakiguban sa itong programa sa Timbangan sa Kamaturan. Hantod sunod gayon samang takna o samang istasyon sa ngalan sa itong Great Provider, Heavenly Father, nga mo'y naghatag sa adlaw-adlaw ang Panginanglanon sa ngalan usab sa tibuok nga Puwersa Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista de Septimo Dia Abuso Pagdumala ni Pastor Dilo Senyara. Inyong mga alagad, Pastor RJ Kasing, Brother GN Basilaban, mag-ingon, kung maminaw ka, mabulahan ka, dalaygon ang Diyos.
2: Paalaala ang hinihati
3: at pinapakahiwala ang mga sasatangin mula sa pagkali kasula. At kung sasatang, mayroon na iyong mga katanungan. Buti na ang address, buti mo sa ating cell number. So, 912-9451. 65.
4: You're listening to 90.7 Macho Urakun, broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Urakun in the

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aan tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Urang, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y. Ito na ang palatuntunan ng gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkaing organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
2: Mga kaibigan, ito po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center at kayo po ay aking iniimbitahan para naman po makatulong ako sa inyong kalusugan sa mga taong may problema po sa kanilang kalusugan katulad ng insomnia, constipation, mataas na blood pressure, masasakit na tuhod, may back pain, may spinal pain, may mga diabetes, mga na-stroke na po, mayroong mga sakit sa puso, migraine, asthma, osteoporosis, muscle stiffness, joint pain, kidney problem, mga problema sa mata, ay matulungan ang inyong mga sakit kasabay ng pag-detox sa Nims Wellness Center. Punta po kayo mga kaibigan ha.
3: Mga kaibigan, pakinggan po natin itong mga taong natulungan ng Nims Wellness Center. Sabayan po natin ang pag-detox at pag-inom ng mga natural product, itong mga herbal medicine at mga supplement. Ito po ay talagang makakatulong sa inyong karamdaman kaya hindi naman natin po pinapatanggap ang inyong mga maintenance, isabay nyo lang po itong mga product na to dahil ito ay pampalakas ng inyong immune system. At para magkaroon po kayo ng pag-asa na talaga po kayo ay matutulungan, pakinggan po natin itong mga buhay na patotoo na pumunta ng Nins Wellness Center.
1: Hindi na mabilang ang natulungan gumaling sa Nins Wellness Center.
4: Hello, Madam. Good morning. Ano pangalan mo?
5: Ito po si Ninita Basula.
4: Ma'am, Ninita, ano ang sabi ng doktor dyan sa kidney mo?
5: Sabi kita kang doktor, banggay po lang. Tahanan mo pang sila po ang kidney ko, banggay po lang na rai. Mahulog ako ito sa pagdayay. Dialysis.
4: Bakit nanay, ano ang mga nararamdaman mo? Anong nangyayari sa'yo? Magsusuka ka?
5: Susuka po, tapos nalungulan. Yung po yan ang naan.
4: Parang nag-aano yung palingin mo? ka na po nakakapag-trabaho. Ilang taon na yung ganyan?
5: Lima.
4: Balik-balik ka lang po sa dito.
5: Balik-balik lang po yan.
4: Buti ka na
5: makal naman po yan.
4: Oo. Pero kumakain ka pa ng mga bawal kasi may mga bawal na pagkain dyan. Kumakain ka pa yung dili.
5: Dahil naman po kung nagpaparatakan kaya dahil.
4: Anong halaga po itong pag-unan? Ayun. Buwan niya na nakapag, nag-detox ka sa kuya. Pero buwan ka na sa ako ng detox.
5: Ngayon ano, isang bulan, tapos kaluwang bulan niyo.
4: Oo, kumusta? Nagsusuka ka pa?
5: Dahil na.
4: Maayos na ang pakiramdam mo?
5: Yun ako. Kaya lang, ito nga, no, si Cornero, kumbaga, yun po sa itong, ano, ni. Nag-normal na si Sakuya, ni Kikuyi.
4: Nag-normal na?
5: Si Kikuyi sa Kasuwi.
4: Noon, sa liver mo, okay na?
5: Yun po.
4: Okay, alam, tinatapos mo na ngayon yung 4 months mo?
5: Yun po.
4: Oo, ang ganda, ano, so, 6 years kang nagsusuka, nahihilo, tapos, nakaupo ka na lang, o, nakahiga ka na lang. Nung mag-inom ka ng mga supplement ko, nawala.
5: Yun po.
4: Ang galing, ano, ano masasabi mo, nanay, dyan sa mga matagal na kung may mga kidney disease, hindi gumagaling, invite mo sila, ano, saan sila magpapagamon.
5: Masasabi ko sa aranya, kakadanong kanina sa tuyang natutulitin, si gusto mong marahay, hindi na sa nakidoktora, yes.
4: Kumusta man po ang suka pa, tagalin mo niya, nagbalikan naman. Magkaroon na nakakapun.
6: Actually, ma'am, nag-init akong nagbakal na kape. Two boxes. Kasi si Agum ko, nag-retire na sa trabaho sa Manila. Kaya siya nag-work. Hindi, ano, kutamatibayan siya sa kape. Parang mag-sedis-sedis siya. Talagang taklaw niya. 36 siya. Weste niya. Ngayon, nagustuhan niyo po ni Agum ta. Madaliun dama siya magbawas morning. Dati yun po ang problema niya.
4: Kasi nakabawas na maayos.
6: Kaya kahapon, nagbakal na naman ako, ma'am, kito boxes ta.
4: Wow.
6: Subuhon, nagustuhan niya. Morning and afternoon. Oh, tiyo talaga, tinigidom niya.
4: Kasi from Bagayang sa Pagawa, saan mo na makiin niya sa Laos na?
6: Sabi niya po, ma'am, dahil siya tulad sa, ano, na gugutom. Kaya, masalit siya. Kaya siya mo para kaon. Tapos, parang makusugla po sa pinaway niya. Okay. Dahil siya tulad sa magbagal.
4: Ayun.
6: Kasi nga, mataba talaga siya.
4: Talagang pabalik-balik ka rin.
6: Obo, kaya kahapon, binakayan ko naman siya kidawa. Tapos, so, itong boxes na binakal ko, kahapon na ilin ko, duwa na lang sula.
4: Ay, grabe. No, at least.
6: Tapos, 22 lang siya, ma'am, nagpoon. December 22, yun lang sa pag-abot.
4: Nasira, ma'am.
6: Nasira. Tapos, opisina ko, one time kasi may dara ako. Iba ako lang sa dito nung nakatap ko sa office. Pinatanaw ko sa iyo. Ngayon, pigsulo niya ako magbakal. Kamain mo manda siya.
4: Ay, wow. Thank you.
6: Nagustuhan niya po sa iyo. Ano. Tapos, sabi ko man po kaya sa iyo. So, result.
7: Detox na sa Lean's Wellness Center.
8: Kayo'y nakikinig sa programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan ni Ma'am Mins Rosal ng Lean's Wellness Center.
9: Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan ko sa buong Albay. Mula sa paano ng ating napakagandang Mayon Volcano hanggang sa mga baybay ng Tiyo at sa duri ng Pulangge, ito rin yung Tita Marisol Balpiaya para sa programang Ikaw at ang Iyong Kalusugan. Kumusta ang gising niyo? Mainit ba ang kape o baka naman kasi lamig na ng panahon ang pakikitungo sa inyong forever? Nakubiro lang. Pero seryoso tayo ngayon. Napansin niyo ba, mga kaibigan, na parang itong mga huling taon mas marami ng uyanin kahit bata pa. Yung tipong hawak mo na yung susi ng upo pero hinahanap mo pa. O kaya pumasok ka lang sa kusina, pagdating mo doon, nakatitig ka lang sa ref, hindi mo na alam kung bakit ka nandun. Huna topic muna tayo, mga kaibigan. Ang topic natin ngayong araw, hindi ito multo pero nakakaligaw. Hindi ito uso pero malabo ang paningin mo sa katotohanan. Para kang nakalag sa laro, laging matas ang pinong utak mo at hirap kang mag-load ng memories. Ano ito? Ang ulap sa loob ng bungo na kung tawagin ay brain fog. Sinasabi nila, normal ang daw yan dahil sa stress. Pero dito sa ating programa, alam niyo naman ang motto natin, question everything. Hindi porke common ay normal na. Ang tawag dyan sa English ay brain fog. At ngayong araw, hihimayin natin ang isang katotohanan na madalas itago sa ating mga dambahalang kumpanya. Ang koneksyon ng pagkulo ng utak mo sa kakulangan ng animal fats. Opo, tama ang narinig nyo. Yung taba ng baka, yung sustansya mula sa atay at yung kolesterol na tinatapit kayo ng mga experts daw kuno, yan pala ay fuel na kailangan ng inyong CPU para hindi mag-crash. Kaya kapit lang, maganda ng boto ng papel dahil mahaba-habang diskusyon ito. Pero bago ang lahat, silipin muna natin ang sitwasyon ng kalusugan dito sa ating bansa. Alam niyo ba mga kaibigan, ayon sa 2024 Philippine National Health Accounts, tumataas ang kaso ng neurological disorders sa ating bansa. Hindi lang ito sakit ng mga lolo at lolo nating 80 years old pataas. Ngayong 2025 at papasok na 2026, nakikita sa mga outpatient clinics sa Bicol Region Hospital and Medical Center na paraming parami ang mga nasa 30 hanggang 40 na nagre-reklamo ng mental fatigue at short-term memory loss. Bakit? Kasi tayo dito sa Pilipinas, mabilis tayong sumunod sa Western trends. Sabi nila, plant-based is life. Sabi nila, avoid saturated fat para iwas heart attack. Pero ano ang resulta? Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa Southeast Asia na may mabilis na pagtaas ng type 2 diabetes at metabolic syndrome, mga kondisyon na direktang hard-coded para sa ganyang utak natin. Kaibigan, ang utak mo ay binubuo ng halos 60% na taba. At ang taba niyan hindi galing sa mantika ng yog o sa canola oil lang. Ang kailangan ng utak mo ay DHA. Ang kailangan ng utak mo ay DHA at cholesterol. Kung puro kangkong at sabalang ang kinakain mo at takot ka sa karne, parang pinapatakbo mo ang isang Ferrari gamit ang tubig kanal. Magtataka ka pa ba kung bakit stock up ang isip mo? Bago tayo mag-deep dive sa science, basahin muna natin ang mga text ng ating mga kaibigan mula sa iba't ibang panig ng Albay. Texter number 1 mula sa Baraga. Tita Maricel, ako po si Junjun mula sa Baraga. WFH po ako, graveyard shift sa call center. Bakit po ganun? Kahit nakatulog naman ako ng 6 hours, pagising ko parang laging lutang yung isip ko. Minsan nakakalimutan ko na yung simpleng English words habang kausap ang client. Sabi ng misis ko, baka raw sa sobrang kape. Pero, alipad ko pa ba ang kape kung ang utak ko ay parang laging may loading icon? Naku Junjun, ang tawag yun ay pocket loss sa utak mo. Hindi lang kape ang sagot dyan kung ang diet may puro instant noodles o kaya diet ka kuno at puro salaw ang kinakain mo dahil takot ka sa sabo, ninanakawan mo ang neurons mo ng insulation. Para kang wine na walang balat, magsushort circuit. Texto number 2 mula sa Kamalig. Hello po Tita Maricel, si Aling Nanay ng Kamalig. Nag-aanala ako sa anak kong college student. Ang payat-payat na. Ayaw na kumain ng baboy at baka kasi uso raw sa TikTok ang pagiging vegan. Pero napansin ko laging mainit ang ulo at bagsak ang mga grades. Sabi niya, hirap daw siya mag-focus. Ano po kayang pwedeng i-support sa kanya? Aling Nana, yan ang tinatawag nating evolutionary mismatch. Ang mga kabataan ngayon naliloko na ng social media trivia. Ang utak ng tao lumaki at tumalino noong natuto tayong kumain ng utak at taba ng hayop. Kapag tinanggal mo yan, bumabalik ang utak sa power saving mode. Turuan niyo po ang anak niyo na ang tunay na brain food ay hindi dumo kundi itlog at atay nung kaya niya. Texto number 3 mula sa Tabaco City. Tita, si Ramon po ito, 45 years old. Lately po, pag nagda-drive ako ng tricycle, parang bigla akong nalilito sa daan. Tapos yung tingin ko malabo na parang may fog talaga. Sabi ng doctor, normal lang daw sa edad ko. Pero tita, gusto ko pang magtrabaho. Ano ba ang mechanism dito sa loob ng ulo ko? Ramon, pakinggan mo akong mabuti. Hindi normal ang maito sa daan sa edad na 45. Ang utak mo ay nanghihingi ng DHA. Ang DHA ay parang high-speed internet cable ng neurons mo. Kung wala yan, mabagal ang transmission ng signal. Huwag kang maniwala na normal lang ang paghila ng isip. I-audit natin ang system mo. Mga kaibigan, dito tayo sa high bandwidth system audit. Bakit bumalaga ang animal fats? Sabi sa atin ng mga mainstream narratives mula ng 1950s, ang cholesterol daw ay kaaway. Pero alam niyo ba na ang utak ang may pinakamataas na concentration ng cholesterol sa buong katawan? Halos 25% ng cholesterol ng buong system mo ay nasa loob ng bungo mo. Ang cholesterol ang bumubuo sa myelin sheath. Isipin mo ang myelin sheath bilang insulation ng mga electrical wires sa loob ng utak mo. Kung manipis ang insulation dahil takot ka sa taba, magkakaroon ng leakage ang kuryente. Ang resulta, brain fog. Hindi mo mahabol ang thoughts mo. At eto pa, ang utak mo ay gumagawa ng sarili mong cholesterol, pero kailangan mo ng tamang raw materials at metabolic health para magawa ito. Kapag pinapwersa mong ibaba ang cholesterol mo gamit ang gamot o sobrang iwas sa taba, para mang tinatanggal ang semento ang isang building na itinatayo. DHA, Dural Brain Gold. May dalawang klase ng omega-3, ang ALA na galing sa plants, chia seeds, flax seeds, at ang DHA/EPA na galing sa animals, isda, matabang karne, o itlog. Ang system ng tao ay napakahina mag-convert ng ALA papuntang DHA. Sinasabi sa research, less than 5%, minsan pa nga 0.5% lang ang na-convert. Ibig sabihin, kahit kumain ka ng isang sako ng chia seeds, hindi yan aabot sa utak mo. Ang utak mo, hard-coded para sa animal source DHA. Ito ang kailangan para sa synaptic plasticity, ang kakayahan ng utak ng matuto ng bagong skills at makaalala. Vitamin B12 and choline. Kapag iniwasan mo ang animal products, automatic na bagsak ang B12 at choline mo. Ang choline ay precursor ng acetylcholine, ang neurotransmitter para sa memory at focus. Kung wala kang acetylcholine, para kang computer na walang RAM, hindi makapag-multitask. Dito na tayo sa paborito nating segment. Marami kasing fake news na nagkalat sa palengke. Myth number 1, ang utak daw ay kailangan ng asukal o glucose para gumana, hindi taba. Fact, totoo na gumagamit ng glucose ang utak, pero ang utak ay mas efficient kung gumagamit ng ketones mula sa taba. Sa katunayan, ang brain fog ay madalas na sintomas ng brain insulin resistance.
10: Maraming salamat sa pakikinig sa ikotang iyong kalusugan. Ako po si Maricel Barutilla na nagsasabi, manatiling tuyo, healthy, at take care mga kaibigan hanggang sa muli.
11: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street,

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan nakapi ko kasabay sa mga supplement ko. Sa love ki perambulan.
1: Perambulan ito.
0: Tapos nagpa-vlog cam ka?
1: Hmm.
0: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
1: Lim nagabus.
2: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: 107 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Time check! Eksakto na alas 6 nin pagkaga.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
0: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo dadangubon. Ang sumbong kan mga pobring tios arog mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kamikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon. Bullseye.

0: Diyos maray na aga sa Sendo Gabos.
1: Good morning.
0: Pahit-pahit na kita, Biyernes. Thanks God, it's Friday. Petsa 29 na tabi sa bulang kan Mayo 2026. Dalawang tulog na lang. Ay, day pa man. Sa atsyan. Awiyo. Ay, tulo pala ang tulo. Sa atsyan na banggi, pizza 30 sa agang banggi, saka Domingong banggi. Yan. Sa 31, Domingo. Yan. Tulong tulog na lang, ano? Bulan na tabi kan Hunyo, and siyempre paglaugkan bulang kan Hunyo, iriskwilahan na, pasukan na naman. Traffic na naman kita kanipag rush hour na naman tabi, ano? Kapag may eskwila baga, grabe ang pasero, and medyo nagkaka-traffic-traffic, lalo na pag rush hour na. Sige, rebanan kita mga tugaw sa programa. Ini po ang Sendong Lingkod, Manuelito Sanchez at your service. Ayan, alat mo na, tagari, medyo na kung

0: Countdown in Biyernes, mga dugang, fetsa 29 na sa mga may fiesta pa sa fetsang ini. Countdown in Biyernes. Sa inang pistaan ko niyan, Kuya Rai, sa Ligaspi. And siyempre, Lunes, bulan na nin June, ano? Ano na naman ang mga barita at tango niyan, Aldaw? Ang barita at tango niyan, Aldaw, magayunta susa palaro, talagang nakuha na po ang atensyon kan nasyonal. And masakit kay ni kung siyempre ta nakakuha na ning atensyon sa nasyonal inipong sa tuyang dominadong swimmer ta kan Ligaspi sa palarong pambansa, nakapira ng gold medal. Kaya baad ko nini magka-interest an NCR ko anon ini. Aramon mga araw kaya minsan sa NCR, pig-opre sila ning maray na, kuya ni, maray na educational plan. O, digdi ka na ngayon mag-eskwila sa muya, full scholarship, etc. Kung ano pang mga mihuras an i-opresir. Pero karibay mga tugang, siyempre an sa iyatabing abilidad, araw kaya ni sa paglangoy, ano. Kaya, minsan may mga araw kaya ni, na pigo-opresiran tabi sa Manila, dumangkan na nga sa Manila mag-eskwila, ta sagot mingi ang gabus. Niyan. O, tangari gatist, lalo ka pa ngayang mag-asinso and magayon ang training, ta may mga gamit nga duman, etc. May mga pandiurag nga kitang mga trainer duman, mga coach, etc. Gamit. Tangari ngayang lalo pang ma-enhance sa imong abilidad sa, ha, sa sports, sa swimming. Yan. And syempre, ano pa ang pig-iling-iling talig di tabi? Oh, may bagyo pa lang talaga, ano? Pero gararayo man ini mga tugang, pero di kitang gayo pa kakampante ka inita, medyo maski nga ni arayo, gari masakit inita kung magdarain inin mga pag-uuran. Yun na baga ni supig papara... pagpapara diskuter tadig di sa programa ta nga niya ko lalo na kun makusugan uran maski dahil bagyo. Inian dyan sa may pamitisang kambulkan mayon, tagulpi na po ang natambak dyan na mga volcanic material na medyo delikado pag iyan nagkusugan uran, matitrigger yan and pwedeng iwa-wa po yan pababa. Tasama sa inman yan, siyempre ang mga arog baga kayan, tatagilid ang slope kambulkan, siyempre pag nagdakul ang uran, natipon and apura kaya naglumoy so mga debris dyan sa taluntod sa slope kan vulkan, siyempre ma islide dyan pababa. Kaya naan medyo pigpahandaan kan mga officials niya to, disaster officials, ta delikado nga yan. Lalo pa pati ang vulkan, sige man baga ginaray, dahi pan talaga nagtutunong pa, no? Ah, sige pan ula kan laba. And Aratchan, itao niya to ang latest sa pag-asa, nagpaluwas na po sinda ning bulletin number 1 kasubagong alas 5, valid for broadcast sa good 11 a.m. ngunyan. Kaya ini pong international name ang bagyo na si Jiang Mi. Yan po mga tugang, pigpangarana na, binunyaga na kan pag-asa, tanakalaog na sa PAR, Philippine Area of Responsibility, ang pangaran na kani si Duming. Yan, Duming ang pangaran niya tabi, na pigbunyag kan pag-asa. Pasain ang direksyon ni Duming. Medyo pigiling ta su tracking mga tugang ni Duming dyan man sana sa dagat sa Pacific. Kaya lang yung ano yan, ta sabi kan mga madudunong na mga personay po kan pag-asa na ma-enhance na po yan sa habagat. Yan. And gustong sabihon, suparos po, hali po dyan sa southwest na paros, habagat. Yan. Takon hali po digdi sa northeast, iyan po ang apod ta kayan Amihan. Yan, sumalipot yan na paros Amihan, hali po dyan sa may itaas na parte kan nasyon. Dyan sa may haling Taiwan, Japan area. Pag southwest naman, hali po digdi sa ibaba, sa wala, ah, sa sulnupan. Southwest, yan. Kaya baga na po mga tugang pag maurana, southwest monsoon, yun. Gustong sabihon, habagat. Pero kasubanggi si Mrs. nagre-reklamo niya na pagkaagat, maribukon na sumanga ayam. Nyako, ano tama ako? Nyako, napurtiso katurog ko kasubanggi. Ah. Kaya nyako na ikong gaya na dangog. Pagkaaga nga, may pigiling ko sa tinampo, maribok pa sumanga ayam. Nyako, ano na baka nyako may mahabas dyan? Tabata may video bagang nag-viral na hinabasan su tindahan dyan sa may Pinyapransya daraga. Baka nga niya ako kung nalalagalag na digdi sumabas dyan na sa Pinyapransya, ba niya ako na digdi tabalbalanta na. Kaya pala, tapagluwas ko sa mga ayam, ito pala mga pigahabagat man. Kaya maribok. Nata daw yan, ano? Ah? Pag mga ayam in heat, kadakul man pating mga lalaking ayam man ang sigi man ang dadasmag. Pigara bagat man, kaya ako gari na ang terminong habagat, gari ugulpian nangyari lugod ah. Ah, pigara bagat man sa mga ayam. Awinda. Sige, mara itong pagkagang amay mga tugang sa programa ta. Nagtataga, ngirit-ngirit lamang kita, ano? Tangarig, at least medyo daingayo kita maggurang tulos. Takon pagpara atupaguntan mga issue digdi sa palibot ta, sa politika lalo na. Gari magurang tulos kita. Kaya kung nga, minsan nabuo ko na magparahiling sa mga barita lugod digdi sa cellphone, sa online. Puro na sana dain data. Ah, nakaka-stress baga, ano? O kaya nyako, duman man daw kita sa pagkagamit. Yung pangirit-ngiriton taman lamang kamuning kadikit. Maski kurnian pangirit-ngirit, ano? Ah, kaya pala nyako, Mrs. Maribukon sumanga ayam. Tapag si Irip po dyan sa gate, bago ako magluwas, uruto nyako, duman o, sa kanto. Tiripon sumanga ayam. Kaya pala nyako, maribukon ta pigaharabagat ang mga ayam. Oh, pero kuidaw ka, seriously speaking, digdi sa bagyong si Doming, sabi kan pag-asa, balikan ta su weather update niya to, na iyan po da posibleng mag-enhance sa habagat, ha? So gustong sabihon na pag-uran-uran po ini, southwest monsoon, hali po dyan sa sulnupan, and siyempre apektado naman dyan sa mga nasa west, west coast, western portion kan Pilipinas, po dyan sa taas, sa norte, dyan sa may parte pong Ilocos region, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales, hanggang pababa digdi sa may parting Batangas and anong lugar pa yan, Romblon. Pagkatapos, pagbaba digdi sa may Satuya na, sa may parting Masbate, at saka, yan, Kalibo na, saka Iloilo, sa Bisaya. And then, syempre, duman sa may parting Mindanao, sa may Zamboanga Peninsula. Itong mga isla duman na minsan, yan, pigasabing backdoor kan Pilipinas, lusot na sa anong lugar na yan, Kuya Ryan, sa ibaba kan Mindanao, Malaysia ba yan? O Indonesia? Malaysia, tasusa babaga, saba Malaysia, digdi sa may peninsula, sa Zamboanga, tapos mga Basilan Island, sa ibaba kay nakadikit, kuha na yan, Indonesia, ay Malaysia ba yan? Kaya minsan bagayo yan ang pigasabit ang backdoor kang Pilipinas na minsan so nagdudurulag dahil man po nag-aagis sa aeroplano, nagsasakay ba sa aeroplano via plane, ta kung nagdudulag nga ni, madidetect sa airport, ang iba nagsasakay ning baruto, mga speedboat, pasiring na dyan sa mga islang saradit na yan dyan sa lugar na yan. Pero mareray ko nga ningon yan, tanawara na baga so mga incidenting arong ka nakalis na mga taon na may mga tulisan dyan, so mga abusayap, Kuya Ryan, ano, ngunyan baga nawara-wara man, ano, dati kahit to, grabe dyan sa lugar na yan ang mga barita, ta, harus siya undyan pirmi na mga terror group, ah, na mga sabi, kalyado kan mga terrorist group, arog kan Al-Qaeda, ISIS group, mga arog kayan. O ngunyan, medyo nawara-wara na naman dyan sa Mindanao, medyo kuha na naman ha. Dahil nakitang barita sa mga arog kayan tabi na mga pigpupurugutan ng payo. Pagkatapos nagbibihag ng mga foreigner. Kaya medyo dengayo kitang mga barita dyan. Yan. So yun po yan ang mga lugar na sa western portion. Pero kita na mas mga yaon po digdi sa may eastern part ka nasyon, dengayo kita apektado kayan. Pero likewise, siyempre abuton kita digdi ta. Kasi numan ang Pilipinas sa ditman sa nakita na nasyon. Kaya minsan kung ano nangyari po dyan sa western portion ta, halos apektado man kita didi sa ano ni, eastern part kan Pilipinas. Lalo na kung makuha na kita, palaog na kita sa typhoon season, ah, dyan baga naghahali ang mga bagyo sa may Pasipiko. Kaya kita minsan ang inot pating sisalpakan, kaya pirming delikado kita. O, kaya ning mga arog kaning panahon, medyo ngunyang pa sana, preparar na kita, ta, difícil na. Bata, sabi baga ni Cedric, pag arog nga kaya na mainito ng panahon, delikado lugod ngayon, ta, baka ngayon, siyempre, nagiinit maray ang temperature kan Pacific Ocean, kan mga dagat, kaya kung igwa ngayonin mga bagyo, medyo ang tendency ngayon kayan, mga makusog yan, ta, iyan ang gusto kan bagyo, so mainit na panahon, warm temperature. E napuera kayan, sabi pa nga ni ibang kan mga eksperto niya to, may El Nino kita. Gustong sabi yun, sumatinding init. Yan kan sarong aldaw nga ni, pigpasadaanta na. So barita, patanid ni Renato Solidum, sekretary kan DOST, na ang mga sirada sa Pilipinas, mga tugang, nagdurulag na. Ah, napaano niya ako yan ta nagdurulag. Ito palan, ta, igwada tabing matinding init, pambihirang phenomenon. So, ano ni, warming kan dagat sa Ilorum, sa Pacific. Nakuarog pala niyang kinano. Kaya siyempre ngayon, so mga sira sa dagat, siyempre mahanap man niya ning medyo maprepreskong lugar para sa saindang habitation. Ah? Kaya delikadong magkaigwa kita ning krisis sa sira kay ni Kuya Ryan. O baka ayarog kay ni, baka pwedeng sabihin ini ni Robin Hood Padilla, senator, na force majeure, ah, kasabi baga ni Robin Hood Padilla, senator, na
1: natangaya tabi ko para kaya nga nindo, para traso nga nindo yan ang mga online voting na pigbubusol me, ha? Natangaya ang gira ngayon, saka ang El Nino ba kung ngayon na force majeure?
0: Saka, abir daw. Rimati na kita kayo ni, dominali na. May tama ka. Oh, El Nino baga, kung bagayan, bako man bagayan, ano ni, bako man yan man-made, ta, sabi ang paliwanag da kaya Kuya Ray kan force majeure, iyan ngaya so talagang God ano nga po kayan, so unseen, kumbaga nature na kumbaga so day tapig asahan, and talagang nobody control ha sa mga arog kayan na natural calamity. O pero pag ngaya so mga man-made, arong ngaya ka na terrorism, mga kung ano pa na kagibuan man sana, bako ngayon may kukonsider na man-made, ay ano ni, force majeure. Ayan, kaya medyo buminanat man si Robin Hoodas na pati. Robin Hood, ayan, Padilla. Nata daw ta na apod na naman na Senator Robin Hoodas. maurag talaga mga para imbinto, ano? Si Marculeta, pigbansaga na China Tour, Rodante Marculeta. Pangunya naman si Senator Robin Hudas Padilla. Ako mga orag magburunyag ni mga pangaran talaga ang Pinoy, ano? Ha? Robin Hudas. Pambirang. O sige, taurulay-ulay naman kita, Aratya naman. Gulpi kitang pwedeng mapag-urulay-ulayan. Maski ano na sana, ano? Ha? Digdi sa programa. And siyempre, digdi muna kita sa tuya naman ng mga bareta. Paabot mi muna sendoan sa tuyang mga nagkakalakagang mga bareta.
2: Buena Mano Barreta Headline.
0: O yan ang headline kan sa tuya mga bareta. Ngunya na Friday, Buena Manong Bareta sa Lado Lokal Agri Fiesta 2026 naging matrayumpo. Ginatos na hektarya ni Nyogan, Salbay, apektado kang Panagos Manapagalburuto kang Bulkan Mayon. Bareta National CIDG nagsangat na nin obstruction of justice case kontra kay Senator Robin Padilla. Bareta International, Presidente Trump kan Amerika nagpatanid man aatakihon ang kalyado kaining Oman kadagod kan urulay may relasyon sa Strait of Hormuz. Yan ang headline kan mga bareta.
2: Buena Mano Bareta. Mga bareta ng lugar. Local news.
0: Diyos maray na aga, yan ang detalye kan mga bareta. Eno tuntas sa Lado Lokal. Dinagsa kadakol na mga exhibitors gikan sa farmers and fisher folks organizations, cooperatives, maginibang grupo ang nangyaring pagbubukas kan Agri Fiesta 2026 Salbay Farmers Bounty Village. Diyan po yan sa Barangay Kabangan, Kamali, Galbay. Tampok sa programa ang relaunching kan Go Green, Grow Green Albay program. Hoy na po na G4AP asin man halina't magtanim ng prutas at gulay, Season 4. Napigpartisiparan niyan mismo ni Senator Kiko Francis Pangilinan. Yan, baad nagsilyak na naman sa okasyon, dahil man daw. Tampok sa programa ang relaunching kan programa nga ning G4AP na konsein sa sayaman na pigpayag o mensahe. Inumaw kan senador ang mga parauman niya to, mga parasira, asin pigasigurar ka niyang Panagos man na pagsulong niya sa sagip saka ak. Nangarig dang makatabang sa sinda na maipabakal nin Maray. Asin lalong na maray na presyon sendang mga produkto. Naging tampok man sa Enot Naldao ang aktibidad ang pagpabakal ng 20 pesos na presyo nin bagas sa kada kilo na tulos man na pigpilahan nin dakul na mga parabakal. Sa ibang bareta, maabot sa 100 hektarya nin tanuman ninyog sa probinsya Kadalbay na apektaran ulian sa Padagos na pag-alburuto kang Bulkan Mayon. Segon man po yan sa Philippine Coconut Authority PCA digdi sa Albay, maging sa Catanduanes Division Chief Engineer Sofia Joserine Bukad. Yan, Chief Engineer Sofia Joserine Bukad. Una ko lukad. Bukad pala, bukad. Segon kay Bukad, base pa sa naini sa painot na pagkarkulokan sa indang opisina. Kung kaya pigsadol kay niyan mga parauma para tanom ninyog na tulos man na i-report sa PCA. O kaya sa Department of Agriculture ang anuman dang distroso sa indang mga nyogan, tangaring tulos ini na may record asin matawanan nin magkakanigong aksyon. Eksaktong oras na, alas na 6:21 naman tulos. Pasadaan tamunan report. Tawag kita sa linya ni Your Honor Live. Sige, Narumduman ko naman ano naman ang maray na aga sa tataramon sa buhi kaini. Kaugma festival, naging matrayumpo. Malang uyay napita sa imo, Your Honor. Pasok!
2: Urago Lahe Reborn!
3: Yes, maninito, mapita na mauyay. Malauyay.
0: Malauyay. And bangon na, tapita na. Aga na.
3: Pita na.
0: Yan, okay.
3: Sa buhi. Pero marayan ka. Marayan.
0: Your Honor, dahil mo na hapot na kung sa'y na kunamundag.
3: Negative lang maninito. Kata na muna ka sa buhi, maninito?
0: Correct. Sa sambuy na.
3: Ay, arayo pa din, nasa ibang kandanaw.
0: Dahil dyan sa sentro, sa Sambuina, Sambuina.
3: Ay, I'm okay, Kapitan, ikaman, Kapitan Labadia.
0: Sentro bagaan Sambuina.
3: Oh, sa may simbahan.
0: Yan, sa Saudan, oh. Sa Saudan. Lake bagayan mismo sa lake.
3: Ay, sa may simbahan ng God.
0: Saka, nakuha mo ng God.
3: Diyan ka talaga mo nang mamilito.
0: Correct. Ang mga fabul baga kaya, ang mother side ko, fabul, ang apelyido, middle name ko, mga taga dyan baga, fabul.
3: Ayyo, kaya pala nilang malauyay, kaya baka nagdig.
0: Ayyo, correct, correct.
3: Ayyo, so, manilito sa so, information nyo dyan na pagkaaga na ginatrayon ko ang celebration kan Kauma Festival na ginibo ka sa Bangi, tulungan daw, digdi sa pili ka marinisura. Maraan na pili ang pinakamagayon sa Kamarinesur na mismo uma si Rinalyn Priparosa na kung sa inini ang pinagpili kan mga orado sa nangyaring Kauma Festival. Alaga niya sinabi kan na mga organizer na si itong bana-bana na magkaibanin na rally digdi sa Kamarinesur ang dahil managin matrempo ninulita dahil man nangyari huli sa tabang kan mga miyembro kan pinti digdi sa Banuan o sa probinsya ni Kamarinesur particularmente digdi sa Kapitolyo kan nasa Mita probinsya. Ipinagpasalamat ni Gobernador Elroy Villaforte ninulita nagin matrempo ang sa inang aktibidad na nagpapadagos digdi sa Kamarinesur. Yan tabi manilito sa to informasyon nga na pagkaaga halidigdi sa location mga to kayo po si Joy Bonsarcha basta Bicolano Uragon
2: Uragon Reborn. Buena Mano Barreta mga barretang lugar local news.
0: Areglado, Your Honor, sa barabaktot na report na yan. Balikan tadaan mga nagkakalagagang bareta lokal, labi sa 2,600 na mga parauma dyan sa Daragalbay, ang nakaresibi naman in labi sa 2,000 de pesos na tabang pinansyal, gikan yan sa PAF o kaya Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk sa paagian kay Department of Agriculture, sigunyuan kay MVP. Mayor Vic Perete o Beto kan ayuda na matabangan ang mga parauma na maapektaran o kaya na mga naapektaran kan pagalboroto kang bulkan asin man padagos ang krisis sa petrolyo digdi sa probinsya. Sa pig-inganyo kan Municipal Agriculture Officer Meji Matosinos. Ang mga daipa po rehistrado sa registry system for basic sectors in agriculture na magparehistro na. Tangarig maging kwalipikado sa iba pang mga programa na pigoprosir kan sa tuyang gobyerno. Ginibo ang second quarter meeting kan mga members kan RDRRMC Disaster Preparedness Cluster sa training hall kan DILG Regional Office sa siyudad kan Legazpi. Obeto da kanina mas mapakusog ang koordinasyon, information sharing saka disaster preparedness initiatives. Kaan man lain-lain ang mga opisina sin stakeholders sa bilog na riyon. Kabali sa mga panginot na pinag-urulayan ang El Nino phenomenon. Ayan, delikado ini, matindi ini. Asin man weather outlook, hali sa DWST Pag-asa, pinakabagong volcanic updates, gikan man sa FIBOX. Saka National Simultaneous Earthquake Drill, second quarter updates sa pagimangkan OCD. Asin implementasyon kan 2026 MDM training program kan DILG. Sa iba pa mga bareta, ipinahayag ni Pag-asa Legazpi weather forecaster Ruth Pakala na ang dry spell na namamatian kung mas ibaba sa normal ang nai-record na mga pag-uuran sa laog nindua sa good tulong magkakasunod na bulan. Ipiniluanag ni Pakala na nasa 44 sa good 45 millimeters sana. Anay record na pag-uuran ni Gdisalbay kan nakalis na bulan kan Abril ngunya na taon na mas ibaba dahil ni kumpara sa normal na 152 millimeters na dapat iguan probinsya basihan sa average rainfall data po 1991 sa good 2020. Kasabay sa mga probinsya na presenting nakakamati in dry spell ni Gdisatuya sa Albay. Yung grabe talaga init. Malaimpirno ang init, Diyos ko talaga. Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, sa Kakatanduanes. Ugari na ilang digdig kasabay, mas bati ha. Sinabi ni Pakala na posibleng mauli sa drought condition ang nasambit na mga probinsya kung magpapadagos pa ang kakulangan sa pag-uuran sa mga masunod na bulan. Sa ibong kani, pinayag man kan Pag-asa na nagpupuna na mamatian sa Bicol Region ang epekto na kan El Nino phenomenon na pwede siya na magdurar pa ning hasta sa masunod na taon. Ay, haloy pa. Sus Mariusik. Pwede man subot na magdulot ang El Nino nin mas makukusog ng mga bagyo. Ay, di man lugod. Na posibleng umabot sa typhoon sa good super typhoon category. Ultimo Tamareta sa lado lokal, formal nang binuksan ka Department of Social Welfare Development, DSWD, ang bagong Disaster Response Management Division.
2: Madu Barreta, mga baretang lugar, local news.
0: O ini pong DRMD Warehouse, dyan po yan sa Barangay Baybay, Legazpi City, bilang parte kan pagpakusog kan disaster preparedness sa ka-response operation sa Bilog na Rion. Kompuesto ang bagong pasilidad nin duang warehouse na may pigsabay na kapasidad sobra 80,000 na food and non-food items. Nagagamito niyan sa pagsimbag sa mga kalamidad at siniba pang emergensya o kaya emergency situation sa Bicol. Second sa DSWD Bicol, estratiko ang pagpatkonstruir kanasambit ng bodega. Ulitara ni Sanay ni Sapier asin panginot na transport access points na makakatabang sa pagparikas kan mobilization, pagpadaranin mga relief resources sa mga LGU, urog na kun may bagyo, volcanic activity, sea disturbance, asin iba pa na mga emerhensya. Time check! Alas 6.29 na nin pagkaaga.
2: Buena Mado Barreta! Mga bareta sa laugang nasyon. National News.
0: Nagsangat na nin reklamong obstruction of justice ang Philippine National Police, CIDG. Kontra po yan kay Senator Robin Hood. Ay, Robin Hood. Robin Hood Padilla. Siniba pang persona katagod kan subot pagtabang sa pagdulag kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kinong permarya ni Prosecutor General Richard Fadolion na pigasangat na ang reklamo sa Department of Justice bago mag-alas 5 nin hapon kasod mang Webes. Nainot naman na pig-anunsyar kan CIDG kan Miyerkules ang plano kanina pagsangat nin kaso kontra kay Padilla siniba pang mga persona huli subot sa pagtarabang kan mga ini. Sa pagpadulag kay De La Rosa asin makadulag sa mga awtoridad. Sa inot na status conference kan kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte duman sa The Netherlands sa ICC International Criminal Court pigya diskuteran paggamit nin English saka Filipino language bilang saroda sa panginot na mga lingwa na ginagamit sa digdisato sa Pilipinas. Kung kaya sigon sa prosecution panel, importante na mas maintindihan kan mga Pilipino ang bilog na proseso kan hearing o kaya trial Orog pa na pigbabantayan ang hearing na ini kan bilog na publiko mga Pilipino sa mga mangyayari sa nasambit ng kaso. Katakot kani paboran ICC na magbugtak ning interpreter para sa mga testigo kontra kay Duterte tangarig na ma-translate yan sa tuyang tataramon Tagalog ang prosedimento o kaya man ang reribayanin mga tataramon sa paagining Ingles na igwanin ma-translate sa Tagalog sa nasambit ng trial.
2: Buena, malo, barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Nagpatanid inipong si US President Donald Trump na sa iya po daang sasakyadahon. Ay, matindi ka man, President. Gusto mo man talaga may makipag-iwal man. Nasa iya po daang aatakihon an Oman na sarupong aram o bistado na kalyado kan Amerika. Oras na dayday ni mag-pormal, mag-behave, sabi ni Trump. Ginibukan presidente kan Estados Unidos sa nasambit ng payag o kaya huma kasunod kan mga report na manungod sa subot negosasyon sa tawdayang kan Iran sa ka Oman. Sigon sa mga report, nagbabalak ang duwang nasyon na magkasabay na magpataw nin toll o kaya bayad sa mga barko na nag-aagi sa Strait of Hormuz. Ang nasambit na kontrobersyal na Strait of Hormuz, sarong critical na rota pa sa mga oil tankers sa bilog na Kinaban, na temporaryo pong naisara poon kan nagputok ang gyera entry kan Amerika saka Israel laban sa Iran. Sports Balita.
2: Buena, malo, barreta. Barretang Sports.
0: Nangingenot ang NCR, National Capital Region, sa partial unofficial na overall medal tally sa palarong pambansa 2026 as of May 27. Nangingenot ang NCR na may 12 bulawan, 6 na tanso, asin man 10 bronze. O natay ni Tansura, tigdi ni Ate Annalyn, 6 na silver, 10 tanso. Tanso ba bronze? Di ba tanso, silver? Bronze? Nalibong ako ah. O 6 na silver, saka 10 bronze. Yan. Sa kabilugan, 28 medals. And panduwayo po ang Calabar Zone, Region 4A, na may 9 gold, 8 silvers, 6 na bronze. Bali, total is 23 medals. Nasa ikatulong pwesto man ang Western Visayas, Region 6, na may 7 gold, 5 silver, 7 bronze, bali 19 medal gabos. Suminunod ang Negros Island Region. Iguana pa lang kani ano, Negros, kunyang ko lang kuna, nasa bata, Negros Island Region, na may 6 gold, 4 silver, 2 bronze. Asin man, syempre, ay, maura nga, no? Panlima man talaga ang Bicol pa. Sana dire-diretso na nga niyan, sabi ko. Ikaw na po kitang 5 bulawan, 3 silver, saka 5 man na bronze sa total na 15 medalya for Region 5.
2: Buena, malo, barreta! Barretang artista!
0: Sige, digdi kita sa Chika Tango niya na pagkaga. Kinumpirma na po kan actor Jake Cuenca ang sendang liputok na relasyon. Grabe ano, gariman sa na manatok na tok na liputok na relasyon. Ini po da kay Miss Universe Philippines 2020 na si Rabia Mateo. Sabagay, kung ikaw man agad makabata ka man na nagkandidatang Miss Universe, iba kung mabagang basta-bastaan magkandidatang Miss Universe, talaga nagkakandidata dyan, mga magagayon talaga.
2: Buena Mado!
0: So, yun po yan, kaya kinumpirma na kan aktor na si Jake Cuenca na sinda na po magjowa na. Kaya nini Miss Universe 2020 Rabia Mateo, sigon sa aktor, na intero siyang napahanga sa sobrang gayon kay Rabia huli sa pagiging mabuot pa saka matibay kani matibay sa ano daw pero matibay na ito medyo day ko maray na sabutan at yan alina day mo digdipig banggit kun matibay sa ano o basta sabi mo apwirakan magayon sexy na mabuot pa saka matibay. Ha? Matibay sano. Siya subot daan nagibonin mga paagi. Ay talaga ha? Tangarig na makarani siya as in makarelasyon kay Rabia. Oh, gusto mo sabihin siya pa nag first move Kuya Ryan. Yun na talagang ganyan. Masurti man ang mga lalaki na pigraranina kan mga magagayo na chikas. Sus Mariusip, abaaka na. Siya subuot ang nagibonin mga paagi and iyan po mga sabi nga ni kayan kunbaga sa Bicol pagsigay-sigay. Garupalan manok. Nagasigay-sigay. Nagpo nini na magpapansin sa actress. Oh, wala ko si Rabia. Aso lalaki man pala ang giraray. Sus, kaya daw. Oh, nagpoon man databi na mag-flirt kun sa English ining actor sa actress gamit po ang social media sa good sa dagos na ining natawanan ni atensyon as napansin sa wakas kan beauty queen. Sa abreta niya doon sa Lord, bigaing ganyo kan DOH, Center for Health Development, CHD and Publico, na piliyo ng genetic na bulong, o generic ba ya? Generic na mga bulong. Ulita pa rin man sa nasubot ang epekto kay ni sa mga branded medicine alagan mas abot kayang presyo. Tama, tama. Segun po kay Jelly Rio Osita, Pharmacist 3, kan DOH Bicol CHD, o beto kan Generic Acts of 1988, na masyerto na makakarsibian na mga namamanwaan kan ligtas, epektibo, mas baratong bulong. Sa pagi ang paggamit kan generic names, nagabos na level kan distribution. Pigsadol mga DOH ang publiko na magbakal sanan mga registradong butika, na may mga autorisadong autorisasyon gikan sa FDA, sa DOH, tagarig masiguro, ang kalidad asin kaligtasan kan sa endang pigbabakal asin pigtutumar na mga bulong. Mga tugang, mga kauragon, yan naman tabihan sa tuyang tampok na mga bareta. Last episode tangunyan ta Biyernes next week, June na, Lunes, pizza uno, kaya Hunyo na kita, see you next month, ano? Sa pangarap po ka nagpanday ka mga bareta, News Director Annalyn Silada sa Papo ni SM Rod Perez, Technical Side Ryan Salcedo, back to back sa Tower Chip Manoy Tupi sa Mount Everest, Mount Isarog, Rain Bartolo. Ako po ang sa doon naging tagapagbareta, Marilito Sanchez. Salamat. Please stand by. Magkapalagos pa kita sa program.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: Sir, ano pangalan mo?
9: Karulo po.
8: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
9: Nagliwala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
8: Dati, kinakapos ka na?
9: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
10: Ang NINS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang NINS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
10: Ang NINS Mga Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
12: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
13: Kita-kits po tayo!
14: Hey! Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natili nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LG Use Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede kayo mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Kiling

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
1: Time check, alas 6:45 na din pagkaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boys.
3: Good morning!
4: Basta Bikulado!

Morning! Puno na naman ang init. Kasudma, grabe. Yeah, sinabayan pang brownout, Kuya Ryan, kasudma. Alas 10 nin aga, sagod alas 2 nin hapon, kasudma. So brownout naman sa muya. Nagirigda ako pagkakaon kong panguntuan. Tagari talaga garina niya ako. Impirno ang pagmati ko dumana sa may purtahan. Ta may parus-parus lamang. Ay, Diyos ko niya akong sakit na sa buhay kanini. So dawa, baga magbabad ka na sa tubig, ah? Babad ka na sa tubig kapag karigos, pagkatapos, paghahawas mo, dahil ka panganin, nakakapunas ning basa sa lawas mo, di naraplos na. Ako no, daw, ini talaga giningon niya, grabe, ano? Tapos, pigtataga, sabay-sabayan man ning brownout pa, Diyos ko talaga. Kaya talagang malaimpirno ang pagmati ta minsan sa grabing init. Sige, basta maski na nga ni mainiton ang panahon, mainiton ang palibot, pirmi kita pong isaalang-alang taan sa tuyang salud and pirmi mag-inom tubig. De magpara balad sa luwas, takon mainiton na maray. Dumansa na kita sa pirming mapirprisko. Tara tambay sa mall, yan. Tipid sa kuryente and mapirprisko pa, ha? Kaya lang kung dahil ka maning kurukwarta sa bulsa mo, paraano ka man sa mall, ano? Ka man lamang pambakal ning maski cracker dyan. Ba't ang mga bakalon mga baga sa mall, mga mahal man. Ang 500 mong dara-dara, Kuya Ryan, sa mall mo nyan, ang 500 mo kulang. Ikasan ang sulo, ano? Grabe. Mairiis na ka sa nangon yan. Ang 500 mo, ribati talaga, magsala, kapos pa yan. Kung sulo ka lang, okay lang gayon. Pero kung mga duwa ka mo, awara, kapos na ang 500. Kaya masakit talaga, no? Mga tugang, welcome. Yaw na kita sa second part na naman kang programa. And pigiling ko kaya ining mga latest na bareta ngunyan digdi sa kuyang Twitter. Sabi digdi ni Attorney Jesus Palsis. Follower ako kay ni. Nagugustuhan ko ang mga impormasyon kay ni. Teenager pa lang ako, may kaso na siya. Kaya dekada, since 2001, may plunder case na siya. Third times, the charm na sana makonvict at walang lusot. Yan. Ang piga pa babanggit niya digdi ini po si Senator Jinggoy Estrada. Yuman ang gada, no? Kaya napaanuman daw ini si Jinggoy. Pirmi na sana man arog kayan ang kapaladan niya. Ano sa iling nindo? Talagang kuhin yan? Kamalasan o talagang gibo niya man? Talaga ano? Kung marumduman ta, si Jinggoy mga tugang ang kaso kay ni sa abit sa waiting kay ito. Pagkatapos pork barrel scam. Kampanaon baga ni sa ito su babaeng nakakulungo niya ni Rakman Lugod kay ito tayo sa nakakulong. So mga politiko na sa abit big Arab swill to. Kaya sabi nga ni sabi kan ni Buying na ang sandigan bayan da ang mga tugang, sabi niya bagata, digding nga sa Pilipinas, bakusan na nga ang kurap sa lado kan executive, sa lado kan legislative, even sa judiciary. Tapos pigpasaringan niya sa sandigan bayan. Tadyan da kaya sandigan bayan mga tugang, kadaklandakan mga kaso dyan tabi, kadaklandakan mga kaso dyan, harus na acquit, Kuya Ryan. Kaya medyo nagngangalas da sinda na, taarong nga kaya na na-acquit ang mga kaso dyan na involving yung mga high profile na mga personalidad. O, gustong sabihon, baad iyan supiga apod na money involved. If money talks,
If money talks, people listen. Pera-pera lang yan, sabi nga ni Kayan. Kaya kumbaga digdi sa Pilipinas, duwada ang klase po ang justisya, dahil na databi applicable, so babae baga, so ano nga po kayan, Kuya Ryan, so logo, pag-abot sa justice, na ang logo baga, justice for all, duman sa babaeng nakapiringan mata, pagkatapos may biribit-bit na kiluhan, scale, na gustong sabihon, impartial, daing kinikilingan, and kisihuda kung sisay ka, basta may kaso ka, if you are found guilty beyond reasonable doubt, rimati ka, may padusa ka. Pero digdida sa tuwi sa Pilipinas is duwang klase ang batas. May batas para sa mga tios, may batas sa mga mayayaman. Next up, iyan, sana daiman po lugod. Pero sa iling ko, hindi, garo talaga iyo ba ganong tapag pubrika, digdi sa Pilipinas, automatic, kun-kun ka sa kalabos. Pero pag mga mayaman, arong kani, kumpara mo sa mga nahabas ngaya, dahil taman digdi pigdi justify. But sabi nga ni Ken, regardless kan gravity and the amount involved, pareho lang dapat. O kaya lang, yun na nga ni baga nangyari digdi sa tuya, na maski liit ang kantidad na involto, pag ikatios, dahil ka man kung sisay kang Poncio Pilato dyan, rimati ka, kun-kun ka sa kalabos tulos, and minsan nga ni suspect pa sana. O pero digdi sa tuya sa Pilipinas, pag mga mayamang ka, nakabarong Tagalog ka, may kurukutsi ka, medyo yan, dahil ka man basta makulog. O araw kayo niyo, maringani ta yaon sa kaso, pig-recommender kan ano ni, dari non-bailable. O gustong sabi yun, daimpiyansa. Kung ini naman mangalas na naman kita kayo ni, taminsan, yung nga niya, pigangalas na mga ordinaryong Pilipino, takun non-bailable, na, kung baga non-bailable, natatanakapiyansa. Ha? Yan ang pigangalas taminsan na hindi sa Pilipinas, eh, natatanarugyan ka yan. Kung baga non-bailable, na natatanakakapiyansa. Yan ang data malinawan maray kaya digdi sa tuya. So ini po ang kaso na pigsaangat na sa Sandigan Bayan kan Ombudsman, plunder and graft charges versus Senator Jinggo Estrada is non-bailable. So meaning to say, daing piyansa and kulong. Yan. Kaya sabi ni Attorney Palsis, teenager pa lang ako, may kaso na yan. Daing kararayaya, no? Kumbaga sabi ni Attorney Ricky, ako kaya minsan ang mga nagpapalo ako duman sa mga madudunong and talagang factual na mga abogado. Minsan may mga abogado kaya man minsan na mga ibaman an sa inda pong kuyan, kumbaga pigkakampiyan, kundi nangalas ako minsan sa ibang abogado, ta aram na nindang baluktot, pigtatama pa ninda. Kumbaga, sala na nga ni, pigpaparapipirit nindang tama, yan ang day ako kumbinsido minsan sa ibang mga abogado. Although, trabaho man ninda yan. I would invite you, but the Queen's weak. At yuman yan ang sa indang pigadalan. Kaya minsan baga, yan ang nangyari. Minsan, maski baluktot, naitatama kan mga abogado. Kaya day ko minsan masabutan na taaro kaya ano. O, kaya yung bagay yan, kaya ako nagpipili man akong pigpapalo ko ng mga abogado na talagang sumanga apwera kan mga dikalibre, so talagang Batikano na, eksperyensyado na sa lado nin lay. So yan, kaya nagpapalo ako digdi, tati sumanga legal kwaninda, inadalan, at least na i-apply ta digdi sa programa ta and na-discuter ta and na-isishare ta sa mga paradago. Yung managad baga no, o kaya digdi yun na naman, o siya nagburuto kay ni Kijingoy palan, o so mga nagdadangog sa tuya, baka kung sakali kamo nagbuto kay ni Kijingoy o ano, sa eleksyon, kung magkarandidato naman yung sunod na eleksyon, yung mga nangyari kay sa Pilipinas, maski nakonvict na, pinatawad na, regardless kung pigtawanan ng amnesty, presidential pardon, but the fact is,

ubuto, permitang pigpapagiramdom, vote wisely, vote according to your conscience, vote according sa inda, minsan pace-pace na lamang ang dilat. Pa-uro-tro na ganyan, nakita raot na plaka, pa-uro-tro, ma-eleksyon na naman, mapagiramdom na naman. Eleksyon na naman, pagiramdom na naman kita. Yung manggiraray, ang resulta, puro manggiraray yung mga dispalinghado niya on dyan sa posisyon. Kaya, maraysan ako, ta, kung ang epekto ka yan, yung mga day nagbuto, arog sa kuya, day man ako nagburuto dyan, day ako naapiktaran, ang problema, ta naapiktaran kita, gabus kita, apiktado na digdi, maski day magkita nagbuto, ta so puro mga palupagoan niya on dyan sa sinado ngun yan, sa ibang mga opisina, mga opisyal kang gobyerno. Oh. Dahil kitang maginibuta, majority nga ni, kadaklan kad mga butante, iyo ang pigpili, o anong maginibuta, ang problema lang dyan, ta, daramay kita gabus, kang katuntuhan, kan iba. Iyo yan, maray ko na kung sa mga nagbuto sa nanapiktado ka yan, o ili nga nangyari ngun yan sa Senado, ano ang istatura kan Senado tango yan, makangingirit, pig duduhagi na, bako sa na po, digdi sa nasyonal, sa Pilipinas, magin sa ibang nasyon, pigingirita na kita. Diyan ngayon sa Pilipinas, ang Senado, kuana, manipulado, and garina ngayon, sarsuila, garina, piriyahan, yao na gabos, ha? May baradil-badilan, may durulagan, may kururahawan, ha? May hiribian, may love story, kumplito na. Oh, bako, may aksyon, baradil-badilan. May durulag-dulagan, may nadarapla na sa hagdanan. Ah, may OA, may drama, ah, may love story, kumplito na. Nailing mo na sa kita nakailing kansinado. Kaya dahil kita magnalas mga tuga, kuruturong ko na si Senator Drilon, grabe ang kasusupgan, sabi niya, nakakahiya na tayo. Oh. Ining ibatang mga senador, dahil ko alang araw ko, nahihiya pa sila. Sabagay, mga walang hiya naman siguro, bakit sila mahihiya, ano? Oh, kaya ayaw yan. Ano pa ini? Hali sa Bilyonaryo News, President Marcos fed up with Junbic Rimulya. Ay, sus Mariusip ka, Mr. President. Ah, kung ako kaniki Presidente, si paong ko na ini. Taday man talagang resulta baga. Nata, may resulta man ini si Junbic. Wala baga talagang resulta. Nata, tabi pa para pahaloy mo pa yung President. Kung baga fed up ka na dyan, kung uyam ka na, iuragang ka na, si paa na, tumbani na yan dyan. Increasingly frustrated with DILG Secretary Junbic Rimulya following a series of controversial fugitive escape. Tsaka, yun na yan. Ano pa man baga? Tansabi naman da ni Junbic Rimulya mga tugang ki Jinggoy, nakaulay niya na da si Jinggoy and said he had given options to Jinggoy. Anong option ang pigasabi daw kanini Junbic? Ano, makauuyam? Anong option daw ang pigopresir? Nakaulay niya na naman da si Jinggoy, ta may pigopresir da ang option. Sus, Mariusip na sekretary tayo ni. Tapos ang barita ngun yan, Bilyonaryo News, yun na nga niyan, President Marcos fed up with Junbic Rimulya. Ay, kung nakuman sana si BBM, ngunyan pa sana, humali ka na dyan sa pwesto mo, si paunta ka na dyan, dahil ka talagang nangyari sa buhay mo, kahit tupa. Halo, yun na. So, yun yan. Aber. Ah? Ombudsman filed a case to Sandigan Bayan, kan Sudma, 28, plunder at saka graft versus Jinggoy Estrada, Secretary Manny Bunuan, and three other engineer kan DPWH. Ah, ang sabi digdi, Filipino people needs justice. Ay, inda kita. Minsan ining needs justice na ini, minsan makaduda eh. Ako dahil kung gayo kumbinsido ka ini, ta minsan baga, yun na nga niyang pigasabi ta,

0: na lugukan justice sa Pilipinas is yung babaeng nakapiring na may biribit-bit na timbangan, minsan dai man po na susunod iyan, ha? Susarong mata may piring, susarong mata burarat, ang luwas. Ibaga, kaya tama sa mga obserbasyon na digdi sa Pilipinas, ang batas na doang klase, may batas sa mayaman, may batas sa pobre. Oh, ano sa iling nindo? Tama sala. Oh, aber daw, kita ang mag-atid-atid sa sadirita. Kaya yan na lugong iyan kan, yan na itsura baga kan justice, which symbolizes fair, and impartiality. Yan na babaeng iyan na nakapiring ang mata, na may sukbit na timbangan. Gari dapat kayan ribaya na gayon, bako na suduwang mata nakapiring, dapat ansaro, nakaburarat na. Ta iuman sana, iyon na talaga nangyari. Di mas maray pa yan, realidad lamang. Kaya palan ngayon ang lugo kan justice sa Pilipinas, ansaro, may tahob, ansaro, burarat ang mata, ta dawang klase ang batas. May saro na batas, aplikable sana sa mga nagtitios, so sarong klaseng batas, iyan po exclusive for the rich. Bako, tama, sala. Ay inda kita, minamahal kong Republika ng Pilipinas. Pasain daw kita sa direksyon tang mga Pilipino. Makahirak na sa tuya. Robin Hood, ay Robin Hoodas. Robin, Senator Robin Hoodas. Ay, Hoodas, Hooda, oh, Hubil, Robin Hood, yan. Padilla. Ha? Sa sampalingon man yung kaso, obstruction of justice. Yan, sa kaiba pa ang mga personalidad. Talagang gari mauubos ang may, ang majority. Ano? Paano yan kung nagkapriso pa lang Kuya Ryan? Sisay na ang majority dyan. Suunsi? Hindi man masabing majority suunsi, taunsi nga ni. Dapat ang majority baga, 24 ang Senado, dapat 12 plus 1. 13 nga ni. At saka dahil ka man pwede pati mag, dahil ka man dyan pwede magsesyon or transaction sa Senate sa mga trabaho ninda, if dahil po ning official declaration na igwang quorum, kaya kundusi lang, day man makaka, day man nakurum. O day man makakatransact or purso kung ano pang mga trabaho ninda because in the absence of a quorum. Kaya baga si Bato, importanteng maray so pag-abot duman, tamabuto ta dapat 3C. Yan. Ito, tinuga baga mismo ni Bato, antuyo ko man sa nangyay duman, kaya ngayon nagpinaduman niya ako ni Alan Peter, tamabuto dahil sa makudita. O yung man sana ito ang tuyo niya dumaan. Maraman iba talaga. O kaya so nagpapara gibong istorya na da eh manyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany Ko man kaming mga patal, gigibuon pa ninong patal, na bako man kami gabus na mga Pilipino, bako man gabus kami patal na pariyo nindo. I was keep on rolling on. Inda. Param na kita, tama relax-relax naman daw kita lamang, inda. Marasas naman ang panahon. Thank you very much sa mga nag-view sa programa ngunyan na Friday. Si Emya Bunda Bahoy, Madam Marayna Agatabi, Barangay 27 Victory Village South, Joseph Neri, good morning. Kuya Joseph, Marlene Yanson, good morning. Watching, listening, San Andres SDA. You can win. Unika Iha, good morning. Madam Marayna Agatabi, si Kuya Tuti, kumusta na Kuya Tuti? Dahil pa kita nagkakapi-kapi lamang. Oh, you got a brand new friend for your life. Si Ate Elaine, good morning man tabi. And business tycoon dyan sa Gabawan. Kay si Don Ernesto Acob Mular Jr. Si Ate Aringo Debora, good morning po. And Primera Dama Vanessa Diaz Paitna, good morning. Sabi ni Ate Elaine, pangyayari sa Pilipinas ay inda kita, Ate Elaine. Kung pwede sanang mag-value na ako ng nasyon, inda. Mahali na ako talaga sa Pilipinas kung pwede sanang. Makauyam na. Kung pwede mag-value na kitang siyudadano, citizenship, maski digdi lang sa Asia, maging Vietnamese na ako, Thailander, anong ibang nasyon sa Asia na medyo maray-ray lamang. Singapore gayon, maray-ray sa Singapore. Ah, makuha na ako, mabalyo na akong citizenship, abo ko ng Pilipino, magiging Singaporean ako yung gayon. Maray pa sa Singapore, ta stricto, disiplina, halangkaw, peaceful na lugar, magayon, mga tultul ang tao, corruption, diito ng corruption. Digdi sa tuya, ultimo na sa nang inyos ko po, puro corruption. Ay, inda kita. Si Ate Sel, nakantabay man. Shout out po daw kay Baby Ashley, nakantabay man habang nagaduyan-duyan po. Yan, ay tranquilo ang buhay, Ate Sel. Wherever you go. O, sige, mag-relax-relax ka mo. Ta weekend kita ngunyan. And, taga-ngirit-ngirit lamang sa mga nangyari po digdi sa tuyang nasyon, puro na sana problema sa buhay. Sasabay ang panghibi-hibi dyan sa Senado, puro kamukadramahan nindo. Param na ako sa programa, antabay na po kay SM Rod sa Barreta alas 7. Inipuansin ng lingkod Manilito Sanchez. Oh, you got a brand new friend. Siyempre kasabay taman dyan sa technical side, Moy Simpatico, Ryan Salcedo, Tower Chief Manoy Tope, daban sa Mount Isarog si Rain Bartolo. Inapansin ng lingkod Manilito Sanchez Mabalos, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Uragon!
2: Basta Bicolano, Uragon!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Kami yung rats yung bao po, nag-flex for Plemix.
4: Pambatang lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
7: Dave, malapit ng anniversary natin.
8: Oo nga, no. Parang kailan lang.
7: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
8: Siyempre, sa Lolay's yun.
9: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, malabot, sotanghon, espageti, Mickey Bihon, Carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
12: ETB!
11: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
12: ETB!
11: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink?
12: ETB!
11: Aba! ang iyong narinig.
4: Over 2,000 branches nationwide.
11: Mabibili mo na
4: ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra, at Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix sa iisang bubong.
11: Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat.
4: It's back.
11: GGP,
4: the Generics Pharmacy.
11: Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa
12: GGP, the Generics Pharmacy.
13: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
14: Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl natin na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: At tamang batama-tama, 18 minutos na makalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ila ang Urakuan. Reto, alas 7. Uragon Barreta alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang barata. Sa lado lokal, taripagan kuryente para sa bulan in Mayo, nagbaba. Nagkalimang barangay dyan sa Banuan kan Kinubatan Albay, uy, drug cleared na. Sa mga bareta man sa Lawkan Nasyon, investigasyon sa shooting incident na nangyari sa Senado, natapos na. As in sa mga bareta man sa Lawkan Nasyon, Iran, nagbalos din pag-atake sa U.S. Air Base. Ang detalye, taud-taud sana.

0: Barreto, a las 7. Barreto Local. Local News.
1: Aldo na po kita ni Biyernes. Fecha 29 na kanbulan ni Mayo taong 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreto alas 7. Ako po si Rod Perez. Ganyan sa detalya, si Pinhek po naman kan Albay Electric Cooperativo Aleco. Ang pagbaba kan taripa kan kuryente para man sa bulan ni Mayo. Sa tao hindi kan mainit na panahon kung sa in pinaglalaoman ang pagtaas kan presyo kan kuryente, huli sa halangkaw man na demand ka ini. Sigun po naman kay Hilda Sigovia, nasa 11.8 per kilowatt hour na sa naman ang presyuhan kan kuryente kumpara kan nakaaging Abril na nasa 11.28 per kilowatt hour para man sa mainland consumers. Por dahil subot ini sa pagbabaaman kan transmission charges as in suspension sa Zaya All Collection kan gobyerno. Biyantas tanto, balik na sa normal ang operasyon kan STL o Small Town Lottery. Hindi po naman sa syudad o sa Albay. Nasa linya na live ang operator si Manoy Jazz Kagawad Bagayanes.
2: Urago Lake Reward.
3: Dinunok na ang isipon ko. Balik na sa normal ang operasyon kan STL digdi sa probinsya kan Albay sa buntan kahapotan na kaya nagkatulang niyembro kan sambo ng panalawigan kan Albay particularmente ang chairman kan Committee on Games and Amusement na si Kinatawag Das Maranilla. Sigur sa informasyon na nakaabot sa Urago Nusa nagpula ng operasyon kanya kan nakaaling mga Martesa na consign kadaklan sa mga kabo asin kadaklan sa mga poblador ang higuanan ng uniform na asin chaleco. Sa informasyon na nakaabot sa Urago Nusa ang nagtama kasamagi sa STL sa probinsya kan Albay ay ang 26-14 magiging mo na kanggino pero kukonsyon na sabi blocking ang kapilang persona ang nasa likod ka nasabi ng, nasabi ng operasyon na sa ibang mga dito mo nagkapalwasing palag si Miss Nelly Luna ang branch manager kang PCS o digdi sa probinsya kang Albay kung talagang legal na ang nasabi ng operasyon ni hindi ka na kaling agawa sa gilibong pagpapod ni Kinatawang Das Maramilla sinabi kayo na dahil pa rin formal na listahan o operator na patalwas ang PCS o central office kung si isa talaga ang napadala nagpapadalagan kan STL sa probinsya kang Albay. Nagbag na baritang lokal. Ako si Jess Magallanes, Bas na Mikolano, Oragon.
1: Oragon! 23 minutes after 7 in the morning. Opisyal na pong ipinagdeklarang drug cleared ang limang barangay dyan sa Banuan kan Gidumatan Albay matapos ang ginibong meeting kan mga members kan Oversight Committee katakod sa kampanya laban illegal na droga. Kasabay sa mga barangay na binistong drug cleared na, iyo ang barangay Iraya, Calzada, Magiron, Masarawag, asin ang barangay San Rafael. Ang deklarasyon ang bungaman kan pinahikot na kampanya asin kooperasyon kan mga lokal na gobyerno, barangay officials at isin pa o iba pang ahensyas kan gobyerno, ganig mamantinir ang katuninungan asin katanusan sa saindang komunidad. Biyantos tanto, sarong pinagahanap na persona sa may party man kan Camarines Sur na aresto dyan sa may party kan Tiwi Albay. Testigo si Manoy Andy Marigalejo.
2: Urago Lake Reward.
4: Daing piyansang pigrekomendar ang korte kontra sa naarestong wanted person sa Tiwi Albay. Ang suspect binisto sa alias na Bino taga Camarines Sur, konsideradong number 7 regional most wanted person. Ang sa iyang kaso iyo ang 2 counts of statutory rape. Naaresto ang suspect sa paagi kan pagsirbi nin warrant of arrest na linuwas kan nakaagi pang Pebrero 19, 2026. Ang naarestong suspect na katalaan nadarahong sa Ocampo Municipal Police Station, Ocampo, Camarines Sur. Dugang na balitang lokal, Andy Madrigalijo, Basta Bicolano, Oragon.
2: Urago, Reward!
1: 25 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Naging matrayong puman ang ginibong Retooled Community Support Program o RCSP Solution Seeking Dialogue as in Servicio Caravan sa Manito Community College. Inisyatibo ini kan lokal na gobyerno kan Manito. Katuwang po naman ang Department of Interior and Local Government. Sigun kay Mayor Jerry Arizapa, nasa 10 ahensyas kan gobyerno ang nakisamay sa nasabing aktibidad. Ganing mas maidulok ang servisyo kan gobyerno sa mga residentes gikan sa 12 barangay kan munisipyo. Search for Miss Tourism and Rinconada. Nagpuuna. Nasa may party kan Rinconada area live si Manoy Joey Sarsha.
2: Urago Live Report.
5: Search for Miss Iriga Tourism and Rinconada. Nagpuuna. Ingan magiging highlight kan City Pentacase. Digdi siyudad ng Iriga sa maabot na petsa 13, bulan ng Hunyo. Taon-taon pinagigibo ana paghanap ng mga gayo na daraga digdi sa Rinconada area as in siyudad ng Iriga na pinagtaguri ang Miss Iriga Tourism and Miss Rinconada. Dakulang premyo ang pinagtagama kan lokal ng gobyerno kan nasa Beta siyudad sa mangyayaring City Pentacase ngunya na bulan nin Hunyo sa siyudad nin Iriga. Dagdag na impormasyon sa lado lokal. Mga tukang na po si Joy Boy Sarsha, basta Bicolano, Uragon.
2: Uragon Live Report.
1: 26 so make it 27 minutes makalipas buhay kapito ng umaga. Kinumpirmar ni Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO Chief Yelacio Mulato na may duwang construction worker mananggad gikan sa Barangay Rawis kan Isla San Miguel ang nakasabay sa mga nawawarang obrero sa narumpag na siyam na iskalon na mixed-use building na pinagpapatindog duman sa Angeles City kada kaaging Domingo, Mayo 24. Sigun kay Mulato, naghagad sa LGU Tabaco nintabang ang pamilya kan mga o kan magtiyo na 23 anyos as in 28 anyos na construction worker nga nipong mahanap as in maibalik na sa saindang puder ang mga ini. Matapos ugo ni Mayor Ray Bragais, tulos man na nagpasiring sa Angeles City, Pampanga si Mulato. Kaya riba po naman ang pamilya kan mga o kan mga biktima. Nganing makipag-koordinar sa Incident Command Post as in makipagtabangan kina Angeles City Mayor Carmelo Lasatin III as in City Information Officer J. Pilayo para man sa matanos na pagpoproseso kan impormasyon, identification as in retrieval operations sa mga biktima kang nagrumpag na edipisyo. Miyantas tanto, liwat pong niripaso kan sangguniang panalawigan kan Albay ang propuestong lagdang na Provincial Ordinance Number 0021-2025 o ang Tourism Site Anti-Mockery and Protection Ordinance. Pinagpanginotan ini ni Committee on Tourism, Culture and the Arts Chairperson, 2nd District Board Member Attorney Melissa Abadesa Armidilia. Sakop ka na sabi ng propuestong lagdang ang gabos na tourism site sa probinsya. Kabali po ang mga natural, historical, cultural, ecological, religious as in human-made na para o pasyaran sa mga pampubliko ang sin mga pribadong lugar. Mga agrarian reform beneficiary sa Bicol, liwat nagtilipon para man may award ang mga titulo kan sa indang mga daga. Para man sa detalyes kang baretang yan, si Manoy Alan Lopez sa Saituno.
2: Urago Live Report!
6: Nakatalaana na magbisita sa Albay, partikular sa siyudad kan Legazpi, sinda Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella, asin na Presidente BBM Parcesa sa Gibong Regional Cockrum Distribution o Certificate of Condonation and Release of Mortgage Distribution na i-award sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa Bicol. Ini ang eksklusibong ipinag-istorya ni Madam Fatima Pamplona, ana OIC Municipal Agrarian Reform Officer Kandar Legazpi sa eksklusibong pakikipag-ulay kan Urago News sa sinagibong pagtripon kana mga ARB sa Barangay Salvacion Castillo sa Usugon na may mga daga na sakop kana Barangay Kagbakong Legazpi City. Sigun kay Pamplona, isa sa gibo na sabing aktibidad sa maabot na Hunyo 15, 2026 sa ibalong sentrum for recreation sa sulat sa siyudad kan Legazpi kung sa ina dakol ng mga agrarian reform beneficiaries o ARBs gikan sa mga manlalain na lugar sa Bicol ana makakaresibikan sa indang mga individual na titulo kan sa indang mga daga na magpapatunay na wara na sindang babayadan sa land bank.
7: So magkakaroon po ng distribution regional cookroom distribution. Ano po yung cookroom? Yan po ang certificate of condemnation and release of mortgage na binibigay po namin sa mga ARBs na may mga titulo na po na individual na magpapahayag or magkakaroon na sila ng katibayan na wala na po silang bayarin or obligasyon sa land bank. So, mangyayari po yan sa June 15, 2026 sa gaganapin po sa Ibalong Centrum ICR, di ba? Ibalong Centrum for ICR. Recreation. Malapit po yan sa SM. At ang ating mahal na secretary na si Conrado M. Estrella III ay dadalo po para maging witness and guest na
6: ana pahayag ni Madama Fatima Pamplona kana Dara Legazpi. Mga duwang na baritang lupal, ako si Alan Lopez sa Ituno Basta Biculano, Tagon.
1: 33 minutes after 7 in the morning. Naging matayong po ang ginibong Magayon Inter-School Cooking Competition 2026 na nagtampok ni Tibay kan maestud student chef as in Bicolano Cuisine. O beto po naman kanasabing kompetisyon na magpahiling ang tala o may pahiling ang talento kan mga jóvenes na chef matang ipinagbubusol ang lokal na kultura sa pagkakanasin magpapagusog sa pagkakabistuhan kan mga Bicolano Cuisine. Suportado po naman kan Provincial Tourism, Culture and the Arts Office ang aktibidad bilang parte kan promosyon sa mga Bicolanong pagkakan bilang importanteng cultural as in tourism asset kan probinsya. Limang aldaw na laog sa Kapitolyo Provincial kan Sorsogon liwat na ibabalik. Detalyes na kay Manny Dennis Dondon Arellano Jr.
2: Urago Live Report.
8: Sa liwat na ibabalik ang 5-day work week sa probinsya kan Sorsogon, particularmente na sa Kapitolyo, kung sa na inimatapos na pirmahan ang executive order ni Honorable Governor Edwin Bumo Emormay numero na 112-2026 kung matatandaan kan mga Sorsoganon na isinagibo na naging 4-day work week ang trabaho kan na nakaaging mga bulan na dahil na nga ni isa pagkakaigwan ni Gera sa Middle East sa nga nagdesisyon ng gobernador na ibalik sa Glaray ang nasabing trabaho sa regular na trabaho na konsain gabos na empleyado kan Kapitolyo Provincial ma-report na poon sa Hunyo 1 poon na alas 8 ng pagkaaga sagkod alas 5 ng pagkahapon. Hali didi sa Radyo Ragon 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Biculano, Uragon.
2: Uragon Live.
9: Makinig ka muna, usapang liver tayo.
10: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
11: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
12: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nanggamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lunes Wellness Center at salamat sa Panginoon.
13: Ang Ames Luna Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
14: Ang Ames Luna Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
13: Ang Ames Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
15: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
16: Ngayon naman po nito kay Puhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinit tubig inunong hulit ayaw na po itinis mo kakomunidad nito ang malinit as in kastanteng tubig.
1: Pagitama po kan sa itong mga orasan. Nakatadang 23 minutos, alas 8 na.
17: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
0: Uragon, Barreta, alas 7, Wanda, Provincia.
1: Ibig silabar kan katanduanin sa 10 taon kan Abaca Festival 2026. Bilang pagbisto sa mayaman na kultura, asin pagkakabistuhan kan mga katandunganon bilang Abaca Capital of the Philippines. Sa panganot kan gobyerno probinsyal sa pamamayuan ni Governor Patrick Alain Azanza, purman lang binuksan ang virtual na selebrasyon nga nipong mamantinir na matibay ang industriya kan abakahan sa probinsya. Pabeto po naman kan selebrasyon na urug pang maibusod ang nambag kan abaka sa ekonomiya, kultura sin turismo kan katanduanes, batang panangos sa pinagpapagusog ang mga programang nakasuporta man sa kabuhayan kan mga lokal na namamanuan. Nagpaluwas na po nin opisyal na pahayagan lokal na gobyerno kan Kasiguran Sorsogon katakod kan pag-uoktaba kan SK and LGU Cup Basketball Tournament 2026. Huli subotinisa na matea na krisis sa enerhiya, pagtaas kan presyohan kan petrolyo, asin pagpapautob kan energy conservation measures kan gobyerno. Sigod pa sa LGU Kasiguran, pinagbaray na itagamang unaan pondo sa mas mga importanteng programa, sharing kan serbisyong pansaluda, disaster preparedness, as in social services, mantang mantinidong abilable ang budget para sa liga kung kinakaipuhan. 38 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga, full force. Ang mga otoridad kasabay po ang PNP, BFP, Coast Guard, Kamsur, CSU, Volunteers, asin iba pang mga law enforcement agencies sa pagsyerto kan seguridad asin matanos na bulos kan trabiko sa Kamsur Uptown. Nakaantabay man ang mga health personnel gikan sa PHO Kamsur, MOCCOV, DRRMOs, para man sa anuman ang medical emergency. Inihasta po sa matapos ang saro sa mga darakulang aktibidades sa nasabing probinsya, katakot po naman kan ginigibong Kaugma Festival. Natatadang 19 minutos ang testa na alas 8 po ng pagkaaga. Babalikantaan mga istorya, barata impormasyon sa Laogas Induwas Kanasyon.
18: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 7.
1: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Bagong Barreta, alas 7. Barreta Nacional. National News.
2: Natapos na po kan Forensic Group kan Philippine National Police o PNP ang imbestigasyon sa nangyaring pambabadil duman sa Senado kanakaaging Mayo 13. At sila isumiter naman ang sa inang mga nadiskubre sa PNP Criminal Investigation and Detection Group. Sigun kay PNP Forensic Group Director Colonel Pierre Paul Carbio, na itugma na ang gabos ng mga angulo na dapat maitugma sa lugar kanang pinangyarihan maging unmatching kan iba pang mga ebidensyas. Ibinapahiling man kan opisyal ang 3D scanning na ginibo sa kasagsagan kan insidente as in ang trajectory o kaya direksyon kan mga bala duman sa hallway kan Senado. Kinontra po ni Senadora Risa Hontivero sa naging paliwanag ni Senador Robin Hood Padilla, manunungod sa paggamit kan terminong force majeure bilang posibleng basihan nganing matugutan ang remote participation kan mga senador sa plenary sessions kan Senado. Naging mainit ang diskusyon katakod kan propestong pagbabago sa Senate rules matapos mag-walk out ang minority bloc kan Mayo 26. Uli po naman sa subot minadaling pag-aprobar sa remote participation o online attendance kan mga senador sa plenaryo. Sa tao po naman kan kontrobersiya, nagpaliwanag si Padilla manunungod sa kahulugan kan force majeure as in binanggit pa ibang mga international na krisis bilang halimbawa. Alagad kinontra ini ni Senadora Hontiveros as in sinabing an mga isyong siling kan gera sa Middle East, tensyon sa tao kan China as in Taiwan, as in climate change, an haloy nang nag-iiral as in day man pwedeng maging rason ganing magsagibo nin online work sa Senado.
0: Barreta sa luwas kang nasyon.
3: International News.
2: Nagbalos po nin pag-atake ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC kan Iran sa sarong airbase duman sa Estados Unidos. Kasunin ni kan nainod ng pagsalakay kan UR sa mga military sites kan Iran sa Bandar Abbas na sarong estratehikong port city. Mendos na ipinagpo naman kan Kuwait na nag-host man ang airbase kan US kung sa in naharang kan sa inang air defense ang mga hostile missile and drone threats. Ang baratang sports, showbiz, at siniba pa, masunod na.
0: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl natin na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Miragod Pangreta alas 7
3: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
4: Ate,
5: ganun yung nakita ko sa kanya sa Reasons Park.
2: Uragon Pangreta alas 7 Pangreta Sports.
6: Nangingenot pa man girarayan National Capital Region o NCR sa partial and unofficial medal tally kan palarong pambansa 2026. Nangingenot po ang NCR na may kabilugan na 12 bulawan na medalya, 6 na silver at 10 tanso para man sa kabilugan na 28 medalya. Panduwa ang Calabar Zone o Region 4A na may 9 na bulawan, 8 silver at 6 na tanso. Nasa ikatulong pwesto man ang Western Visayas na may 7 bulawan, 5 silver at 7 tanso. Sumunod man ang Negros Island Region o NIR na may 6 na bulawan, 4 na silver at 2 tanso. As in ang Region 5, Bicol Region, may 5 bulawan, 3 silver at 5 tanso. O kabilugan na 13 medalya.
2: Uragon Pangreta alas 7 Pangretang Artista Showbiz News.
6: Liwat pong pinatunayan ni Gazzini Ganados ang sa iyang tibay sa international pageantry matapos makalaog sa top 3 kan preliminary swimsuit competition kan Miss Grand International All-Stars 2026. Sa ipinagpalos na resultado kan kompetisyon, nakakuha ang Filipina Beauty Queen na score na 9.79. Rason nga ni pong makasabay siya sa mga may pinakahalangkaw na marka as in napatibay ang sa iyang kampanya para man sa pinakaenot na Miss Grand All-Stars crown. Nangyanot sa swimsuit preliminary ang kandidata kan Ghana na si Faith na may 9.88%, kasunod man ang Colombian na si Vanessa Bulgarin na may 9.84%, mantang si Gazzini ang nagpantulo.
2: Uragon Pangreta alas 7 Pangretang Salud Health News.
6: Isinag-ibo po kasurma kang Department of Health Bicol Center for Health and Development and Region-wide launching kan Proteksyon sa Alta Presyon Program. Kasabay po naman kan pagsisilaban kan Hypertension Awareness Month. Ang aktibidad na pinagsagibo sa sarong hotel duman sa siyudad kan Tabaco. Ang pinagpaginota ni Dr. Rosa Maria Rimpilio, ang Regional Director kan DOH-5. Naging bisita man sa aktibidad si Dr. Yu Lee Park kan lead team kan health system strengthening kan WHO Philippines. Bantang nagtaumanin mensahe ang pirang mga imbitadong bisita durante kang nasabing aktibidad.
2: Uragon Pangreta alas 7 kamugtakan kan panahon.
6: Nakalaog na po sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Yang Mi. Bandang alas 12:30 kasabagong mag-umagahon, Mayo 29. As in inapod na ining Bagyong Domeng, sigun po naman sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration PAGASA. Sa pinakahuling bulletin kan PAGASA, ultimong nasiripan ang bagyo sa rayong 1,200 kilometro sirangan na parte kan Southern Luzon. Bitbit kay niyan kusugin paros na minapakul sa 75 kilometro per ora. As in pagbugsong minapakul man sa 90 km per ora. Nagihiro inis pa norte sa rikas na 20 km kada oras. Asin bigdal o manaurug pang makusog asin magiging typhoon category sa aga Mayo 30. Asin yan mga tugang mga manay mga manayan kabilugan kan mga darakulang barata ang unyapong aldaw din. Biyernes, petsa 29 na kan bulan in Mayo taon 2026. Sa pangarap po kanagkalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Zelada. Nakaibanan taman si Manoy Jazz Magallanes, Manoy Andy Madigalejo, Manoy Joey Sarja, si Riman kina Alan Lopez sa Saituno, as in Sorsogon City Correspondent Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong na kwarto si Manoy Ryan Salcedo, si George Valderrama, as in Rain Bartolo sa Tower Sites. Niwati ni po ang sa inyong amigo, tagapagbareta, Rod Perez. Salamatunon, maray na pagkaaga.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
7: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbohex.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Kasig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe niyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Mula pa noong taong 1996, ang Jera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa naga, ang Jera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Jera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Jera D. Balon Travel and Tours in Jera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide.
6: Pagkatama po kan sa inyong mga orasan. Uy, natatanang 8 minutos, alas 8 na.
12: This time check is brought to you by Liver Aid Silymarine Capsule. Liver Aid, it's liver lover, boys.
11: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kang mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikiliganing sususog ang tama, opinyon na may basihan, as in may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa.

0: Oy, good morning. Good morning. Diyos manay na aldaw sa limot mga tugang mga manoy mga manay. Biyernes na pala, adi. Duwang, ay day, tulong turog ba? O, tulong turog na sana mga tugang. Mabuklit na naman kita kan kalendaryo. Idiman ng espesyal na aldaw, especially duman sa mga nag-iempleyo. At siyempre sa aga baga Sabado. Ngunyan ang pasahod. Espesyal po, anal daw na inihulita makakaulitan mga espesyal na pag-iriba, mga teachers. Diyan po sa Pawa Elementary School. Tangani pong mag-unabi man kan sa idang brigada eskwela. I understand it's the third group na nagpa-disirig di sa istasyon. Tangani pong mag-inganyar kan mga kamagurangan, pati po ang mga stakeholders. Eh ba siyempre dyan ang mga internal and external stakeholders. Sabi ni RD Gilbert Sadsad. Anyway, sige. Sa tuwi na pong bisto ng mga taga-Pawa Elementary School na mga pag-iriba, yaw digdian sa indang principal. Iyugon mo ni si Madam Marlene Cultivo. And then si Lady Faye Latuna. And chairperson kan advocacy and marketing. Dangan si Mary Jane Maranto, tama ba yan? Okay, and miyembro man kan advocacy. And then sarong kinder teacher. And of course, si Ma'am Marlene, si Jenny Cervantes. And natukaw man bilang chairman o chairperson kan resource mobilization, tama ba yan? Sige po. Anyways, masabutan ta, as in makaulita po ining mga pag-iribatang unya na pagkaaga. Inutong ko na siguro, pakumustahan ko muna si Madam Marlene. Madam Marlene, Marina Aga Tabi, Madam Principal.
1: Ay, opo, naka-on po. Marina Aga Ma'am po, SM Rod.
0: Aha.
1: And good morning po sa Gabus po na paradangog po kang Radyo Aragon. So, in behalf po kang Pawa Elementary School, both me pong magpasalamat sa pag-akomodar po sa mo para po sa mo yung advocacy. Ngunya na maabot na Brigade Eskwela on June 1 to 5.
0: Mm-hmm.
1: Then, Oplan Balik Eskwela man po sa okay. June 1 to 11.
0: So, June 1 to 11. Balik Eskwela na po ini. So, opo. Formally pala by June 1.
1: Dawa po ang mangyayari po.
0: Sige ba na?
1: Brigade Eskwela.
0: June 1 to 5.
1: Opo.
0: Okay.
1: Then, ito pong Oplan Balik Eskwela, yung enrollment po. Mapun man po siya, June 1 and ma-end po man po siya sa June 11.
0: June 11. Pero kailan po yung official na start ng classes?
1: Ang formal opening of classes po opo. Sa June 8.
0: Ayun, June 8. Ano po ini? Nationwide na?
1: Nationwide po.
0: Okay.
1: Po
0: akala ko hindi lang sa tuya.
1: No.
0: Anyway, sige po. Siguro dumaan na kita sa pinakamayor na issue mo niya na natayawang kamuigdi sa istasyon. Maraman mi po ano po ang sa idong pinakamayor na katuyuhan na tatakay po ang magpabrigada eskwela mo niyan pong taon.
1: Okay po. So, yan po kami digdi para ang enot po, mag-invite po kay Gabus na stakeholders po na mag-participar po sa Brigade Eskwela sa Pawa Elementary School in particular.
0: Mm-hmm.
1: So, for more ano po, mga additional po, mga katuyuan mi po, sige. Yan po digdian sa muyang ano po, ang chairman kan advocacy and marketing, uh-huh. Si Ma'am Lady
0: Faye Latuna.
1: Latuna.
0: Okay. Ma'am Lady Faye, would you like to enlighten more? Ano po, sisay po ang mga pwedeng mga pagsasabi ni Madam Marlene Kasumago mga stakeholders na gusto tang inggan niya ron para po magpartisipar sa Brigada Eskwela dyan sa Pawa.
2: Okay, good morning po, sir.
0: Apa?
2: Good morning po sa Gabos na Paradangog, kang Radyo Aragon. Yan po kami digdi sa istasyon kang Radyo Aragon para po mag-agad kisuporta sa maabot pong Brigada Eskwela. Ngunyan pong June 1 to June 5, 2026 para po sa learners po ini, sir.
0: Apa.
2: Para po maging safe and
0: yes.
2: Friendly school. Para po conducive for learning.

0: makasuporta po sa Samuyang
1: advocacy. So maski palantabi, madam, private entities pwede man makisumaro.
0: Opo.
1: Like pwede sinda magdunaran ba o pintura baga nga niya o radawa si Ginda sa
0: opo.
1: Ayun.
0: Nakul po sir Samuya kaya na nag ano yan.
1: Ayun.
0: Salamatan po kami sa mga nagsusuporta sa Samuyang ano. Ano nga ni po kaya minsan whole year round po bagaya na Brigada Eskwela po ma'am.
2: Yes,
0: na,
2: po.
0: Yeah. Any time of the school year pwede okay. po ma'am sinda mag-donate in kind or cash po. Donations
1: okay.
0: po.
1: Talking about donations na iyan kasi minsan baga aram mo yung nga sabi ko sa Indo Kasubago may direktiba kaya ang DepEd sa pagi po ni RD Sadsad na dapat as much as possible voluntaryo lang. Kung baga, voluntad na tabang, donasyon, dahil pwedeng mandatory. Itong typical na obligahon mo talaga ang magurang, magdunar din kung makunga ni donation na nabunkan eh. Lalo kung cash baga nga yan. O bawal da yan. Pero, maliwanag man ang paliwanag ni RD, kung voluntad, daiman iyan kaso.
2: Opo.
1: Madam, tadi, would you like to...
2: Okay po. So, unday man po kami talaga actually nag-solicit na agad.
1: Uh-huh.
2: Pero po may mga bukal kumbaga
1: bukal sa kalooban.
2: Bukal sa kalooban yeah. na magdumagduman po sa mo, yeah. mag-contact po sa mo para okay. sa indang suporta. Pwede man na manglailain po ang piga ano may po na mga pwedeng ma-donate kumbaga
1: Ayun.
2: Na mga kaipuhan po kang eskwelahan. Especially po sa Samuyang mga kaakian.
1: Apo. Ano ang mga typical tabi, madam, if you don't mind, na mga dapat, babagangay ako ngayon, magiging voluntad man na magurang. Ano ang mga kaipuhan okay, mong okay. kung bitbiton, bagaman ngayon, darahon during the June 1 to 5, na pagtabang voluntad din sa rong magurang?
2: Okay po. So, to mention a few,
1: apo.
2: Ikaw ako rin din ano talagang mga...
1: Ah, may listahan
2: po. May listahan po ako.
1: Very
2: na,
1: good.
2: Ini po, nag-welcome po kami.
1: Okay.
2: Sa Inda. Anytime, any... Maski diit, pag nagka-tripon po iyan,
1: dakulang
2: po siyang may katabang
1: yes.
2: sa eskwelahan. Some of this po, mga cleaning materials.
1: Okay.
2: Then, school supplies. So, may mga... ang dakul bagang mga blessings sa buhay kung pwede po sinang mag-share
1: yes.
2: painting materials
1: uh-huh.
2: kung pwede po and then we preferred po ito bagang mga volunteers mm-hmm. na pwede po mag-render services
1: okay.
2: para sa Samuya pong minor repairs
1: okay.
2: yan.
1: Makarpintero,
2: plumbers
1: yes.
2: mga araw po kaiyan it doesn't mean po na puro lang po ngayon magduman ma-donate in kind
1: tama
2: or, services po ang pinaka-importante
1: Iyo.
2: Po sa mo. And sendang presence po.
1: Apo.
2: Apo.
1: So, dahil manangahulugan na puro sa nasigid,
2: puro
1: daspan,
2: sa nasigid.
1: Mula sa mood and bitbiton.
2: Opo.
1: Dapat may servisyo man. Kasi man magamit kayo ito kung madunar ka sa nakagamit.
2: Opo. Diyan po nahihilian. So, pagkakasalaro yeah, po
1: tama.
2: Baga para sa school.
1: Pag sinabing voluntary, sabihin, libre ini.
2: Libre po.
1: Pero may provision mangyayad ka mo like for snacks or
2: refreshments.
1: Refreshments ang maaarag ka yan.
2: Opo.
1: Ilaban pala. Okay.
2: So, to, may
1: anything else, tabi, madam? Please go ahead. Apa.
3: Good morning po sa Gabos ng Paradangog, kang Radyo Oragon. Salamat po, SM Rod, sa pagtaong mo sa Muya kaining oportunidad na makapagtaramdigde na may paabot ni man sa Samuyang mga, lalong-lalo na sa Samuyang komunidad.
1: Apa.
3: Lalo ng pawa sa komunidad ni, lalo-lalo na maski sa luwas pa po, gusto pa magtabang sa Tuyang.
1: Oh, siyempre.
3: On behalf po kang Committee on Resource Mobilization,
1: okay.
3: resource po kaya, hindi ibig sabihin na dakul na bagay po yan. Pwedeng manpower, yun yung mga yaon sa presence kang tao. So, sabi mo po kay SM Rod na uyan ang sisi ang matrabaho. Yun po
1: yun,
3: ang importante. So mga day nakapagtrabaho, sinda po naga, voluntad sinda nagtatao na lang. Kaya day baga po, sama sa pinsabi mo po na day man talaga ang mga maestro, day kami kaya nagkakapot kang kwarta, day kami nagkakapot ko kung ano pa man, napigtatao na buluntad nila. Yaon iyan dyan, maiiling kung ano ang mga ano nila, tinao, maiiling ang resulta kang
1: okay.
3: pagkasararo. Kung magkakaigwan yung magayuno na pagtarabangan, nakulao na resulta, accomplishment po iyan kang komunidad as a whole ng pawa. As lalong-lalo na kang Pawa Elementary School.
1: Uh-huh.
3: Kaya po sa committee ko po na